0: pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo.
1: Isa maganda, maganda, maganda, magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay.
0: Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo.
1: Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense.
0: Ang kwento sa lihim ng liham.
1: Mahal kong Lindsay, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang May. 33 years old, hiwalay po sa asawa. Dati noong kami pa ni ex-hubby, parang wala po akong kalayaan. At every time na nag-aaway po kami, bugbog sarado po ako. Maraming beses na siyang nag-cheat sa akin. Iba-ibang babae. Kahit na alam ko na wala naman akong pagkukulang sa kanya bilang asawa. Halos wala na pong matira sa akin noon. Binigay ko naman lahat ng gusto niya. Pero siya, maraming pagkukulang. Ultimo yung anak namin, hindi niya mabilihan ng maliit na laruan. Hindi niya mabigyan ng pasalubong. Kasi palagi niyang inuuna yung sarili niya. One time nga, hindi ako nakapagpadala ng pera sa kanya. Ang pinakamalalang experience ko ay pinost at pinahiya niya ako sa Facebook. Madamot daw ako. Ang sabi pa niya sa akin, may lalaki daw ako. Palagi daw akong may katagbo kapag day off ko kahit wala naman. Hindi na raw ako nagpapadala ng panggastos para sa kanya. Doon na po nagsimula yung pananakit niya sa anak namin. Alam mo, message ng message sa akin noon yung anak ko. Nagmamakaawa. Kunin ko na raw siya. Kaya naman ang ginawa ko, pinakuha ko siya sa nanay ko at doon muna siya tumira. Nagkagulo po talaga lahat. Pinavowsi ko po siya. Dahil sa pananakit niya sa anak ko at sa mga paninira niya sa akin. Ilang buwan na po kaming hindi nag-uusap ng asawa ko at naging libangan ko po ang pagpo-post ng Facebook Reels, mga videos. Nagkaroon po ako ng follower, isang lalaki at kuya po ang tawag ko sa kanya. Medyo malayo po kasi ang edad namin. Sa pagkakaalam ko noon, meron siyang asawa at dalawang anak. Palagi niya akong chinachat, DJ Lindsay. Madalas nagkikwentuhan po kami tungkol sa aming mga pamilya. Mga problema, mga nagpapasaya sa amin. Hanggang sa hindi ko po namalaya na nahulog na pala yung loob namin sa isa't isa. Minsan kahit ayoko, pinapadalahan niya ng allowance yung anak ko. At minsan kahit hindi ko naman nire-request at hindi ko naman kailangan, pinapadalahan niya ako ng pera sa account ko. Sabi ko nga sa kanya, wag. Dapat ibigay mo yan sa pamilya mo. Kaya ko naman yung sarili ko at kaya kong sustentuhan yung anak ko. Pero pilit pa rin niyang ginagawa ang pagpapadala ng pera sa akin at sa anak ko, DJ Lensey. Nagbibigay siya. Ang sabi niya sa akin, hayaan ko na raw siya. At hindi naman daw niya pinapabayaan yung kanyang pamilya. Pag-uwi ko po ng Pilipinas, nagkita kaming dalawa. Napakabait pa rin niya in person. Soft-spoken. At kahit nahihiya ako dahil hindi naman ako yung tunay na asawa niya, eh, gusto ko pa rin sanang bumawi sa kanya. May ilang beses ko siyang inaya na magkape, mag-lunch at mag-dinner. DJ Lensey, tumatanaw lamang po ako ng utang na loob sa kanya. At ayoko po sanang sirain ang pamilya niya dahil babae rin po ako. Ayokong baka mamaya mangyari din sa akin yung magkawatak-watak ang buhay, lalo na ng anak ko. Pero ayaw niya po na maghiwalay kaming dalawa. Ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Please, kailangan ko po ng advice. Aaminin ko, mahal ko na siya. Pero ayokong makasira ng pamilya.

0: mahal, Jimbo. Anong meron?
1: Sobrang ano yun.
0: Ano ba yan?
1: Nostalgic.
0: Oh, uy, nostalgic.
1: Masyado ano ha. Iba, iba yan. Oh, pero, welcome muna natin sila, partner.
0: Okay, welcome to the show. This is Lihim ng Liham. Mahal ko pangako, baby ko. And of course, ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah!
1: At ako naman ang inyong Jimbo Labog. The Jimbo is DJ. Ako po si Jimbo.
0: Aha. Uh-huh.
1: Grabe, good morning sa inyo, pangga. At welcome to the show.
0: Yes, this is Lihim ng Liham. At ang kwento natin ngayon, partner, to cut everything short, ayaw niyang makasira ng pamilya. Mm-hmm. Pero kasi, meron siyang relasyon with a married man.
1: Okay.
0: Ganun lang yun. Ganun lang kasimple.
1: Nag-start to sa isang, ano ba to?
0: Nag-post siya ng videos. Tapos meron siyang follower niya itong jowa niya
1: follower.
0: Na ito.
1: Okay.
0: Tapos na-fall in love siya because provider mindset nga itong si Kuya.
1: So, itong ano, itong si Kuya mo ay nagbibigay ng support, no? Tama?
0: Financial support.
1: Financial support, no?
0: Taray.
1: Nagbibigay ng ano, pero sa bilang practical sa buhay, di ba? Sa totoong buhay naman talaga, sino ba naman ang tatanggi?
0: Di ba?
1: Sa pera na binibigay, di ba?
0: Oo.
1: At hindi naman ito masama. Kasi nga, kumbaga, hindi naman galing sa nakaw yun eh. Sa hirap at trabaho rin yan, tatanggapin mo. Oh.
0: Talaga ba?
1: Pera yan. Eh kung pagkain niya, pag-iisipan mo pa. Okay, kung pera, pera talaga. Anong kalupit?
0: Kahit na alam mo na married yung lalaki,
1: eh wala tayo.
0: Alam mo ikaw, Jimmy, pa talaga yung isip mo.
1: Wala tayong magagawa eh. Walang pinakaiba yan sa mga ibang mga streamer eh.
0: Oy, bakit naman? Dinamay mo pa yung mga streamer.
1: Hindi, may tropa akong ganyan eh. Mm. O eh, may binibigay sa kanya, pambayad ng net, internet.
0: Mm. Eh, ito nga kasi, na-fall in love na yung babae.
1: Eh, hindi natin kasalanan yun.
0: Oo nga, syempre, hindi natin kasalanan yun. Ano naman kinalaman natin sa kanila?
1: Wala eh, alam mo ba sa totoo lang, choice yan eh. Kumbaga,
0: bagay,
1: kahit anong pilit mo at alam mo ang buong katotohanan sa taong gusto mo, kasal man o hindi, gagawin mo lahat eh. Diba? Kahit magmukha kang
0: kapag
1: tanga.
0: Kapag in love ka.
1: Kapag in love ka.
0: Pero kasi syempre, kapag alam mo na, teka lang, kasal na siya, may dalawang anak, hands off na.
1: Ang ano lang doon,
0: hands
1: parang,
0: off ka na dapat, partner.
1: Ang pinagtataka ko doon, paano niya nasabing mahal niya na kasi nakilala lang niya?
0: Siguro nga.
1: Nakita ba sila personal?
0: Oo. Pero ganito kasi, galing siya sa abusive relationship kasi, partner.
1: Mm,
0: so alam mo
1: kaya,
0: naman yung mga ganyan, kapag nakakita ng lalaki na nagpo-provide after being with a man na totally different. As in 360 degrees yung pagkakaiba nila di ba? Mula sa mapanakit na lalaki, bigla siyang napunta sa lalaki ng pinakitaan siya ng love and care and support, financial support. Siyempre, talagang tatumbling ka rin dyan.
1: Sabagay.
0: Diba?
1: No?
0: Kaya magiging ganyan ka ka-vulnerable kasi galing ka doon sa mapanakit na relationship.
1: Kumbaga na ano diba? Nga kumbaga na sa sobrang sabik niya sa mga taong pinapangarap niya.
0: Ayan.
1: Doon niya nakita pa sa taong mali.
0: Yes,
1: well,
0: perfect.
1: Hindi natin masisisigayin na pagmamahal eh. Kaso,
0: married niya,
1: married
0: partner.
1: Eh, nga.
0: Hindi niya alam ngayon kung anong gagawin niya kasi ayaw niya raw makasira ng pamilya. Pero, girl, alam mo.
1: Pero sinagot niya. Oh.
0: Oh, naging sila.
1: Oh, naging sila eh.
0: Tapos nagkita sila, ganyan. Gusto niya raw tumanaw ng utang na loob kaya inaaya niya magkape, maglunch and magdinner.
1: And after that,
0: Bembang is real.
1: Oh, it's real eh.
0: Huwag naman sana, pero sa tingin mo?
1: Ano kasi partner eh.
0: Tingin mo may involved na bembang
1: meron
0: dito?
1: Meron yan, Diyos ko. Kasi ba naman maglalabas ng pera na walang kapalit?
0: Grabe ka
1: meron
0: naman.
1: Meron yan.
0: Sa tingin.
1: Hindi niya naman
0: ikikwento. Nagmamagandang loob lang.
1: Ay, kahit magandang loob, basta pera involved. Iba nga dyan, may kilala ako. Ano lang, burger lang eh.
0: Burger
1: lang. Bumibigay na. Buy one, take one pa, tapos isang soft drinks.
0: Grabe ka naman. Pero, paano nga daw? Ano daw bang gagawin niya? Ako para sa akin, kung hindi ka mapinapatulog ng konsensya mo, kasi araw-araw iisipin mo yan, lalo na kung hindi ka talaga ganong klase ng babae. Diba?
1: Number one, ito ha,
0: ako
1: partner.
0: Ako sa tingin ko, away na. Alis ka na
1: kung,
0: dyan.
1: Kung sakali man dumating sa punto na ganun talaga, gustong-gusto mo na talaga siya, mahal mo na siya, dapat meron kang assurance. Number one, kung talagang kaya kanyang ipaglaban, pwede naman yan eh. Eh, wala kang magagawa, partner. Wala eh. Ganun talaga yung buhay eh.
0: Sandali. Eh, hindi naman natin alam kung ready naman itong lalaki na to.
1: Yun ang tanong doon.
0: Pero ikaw ba maa-atim mo sa sarili mo na masira yung pamilya ng lalaki niyan just because nandyan ka sa buhay niya? Although hindi naman natin alam kung anong history ng pamilya niya,
1: yun
0: diba?
1: Nga, yun nga yung ano doon. Kasi hindi naman buong istorya. Pero sa nakikita ko, eh, kung talagang nagkaka, kumbaga, nagkakagustuhan sila, nagkamamahalan sila, bakit nila dapat ano, mamili siya?
0: Oo.
1: Mamili na lang siya, ganun. Kasi hindi naman natin masasabi kung...
0: Hindi ba dapat tapusin muna nung lalaki kung anong meron siya? Hindi yung tipong papipiliin
1: dapat,
0: mo.
1: At dapat yung nasabihin niya dun sa...
0: Lalaki.
1: Oo, na teka lang muna. Bago ka umentra, eh, dapat tapusin ko
0: ayusin
1: muna.
0: Ayusin mo yan.
1: Ayusin. Siyempre, yun nga, di ba? Number one, kayo mga babae, kailangan nyo ng assurance eh.
0: Oo.
1: Number one yan, kailangan yan para may pangahawakan kayo.
0: Oo.
1: Kung talagang wala na kayo, edi tayo na ulit, tayo na.
0: Kung hindi kayo okay talaga.
1: Oo.
0: At kung, kasi... Malamang sa alamang partner, hindi ito yung first time na ginawa ito ng lalaki.
1: Oo, tsaka baka mamaya nga, dahil nga nagbibigay ka ng pera, di ba, siya naman tanggap ng tanggap, ginagamit ka lang niya.
0: Sa bagay.
1: O may ganun.
0: Oo.
1: O tapos, okay naman pala yung, kasi sa kwento, okay naman sila na asawa niya eh. Wala namang problema, di ba?
0: Oo, yung lalaki at saka yung pamilya
1: niya. Wala
0: namang
1: pala problema eh. O, so doon ka magtaka. Meron ba siyang...
0: Baka mamaya, ano niya talaga to eh, hustle niya talaga to eh, mamimigay siya ng pera tapos...
1: At hindi lang yan, partner, baka mamaya, kasangkot din yung isa, yung asawa.
0: Ano ba yun?
1: So, pera yan eh, may pera involved. Kunyari, eto, para sa ito ha, may usapan sila. Tapos ikaw naman si Tanga, padala ka ng padala ng pera.
0: Hindi, yung babae yung pinapadalahan ng pera nung lalaki. Tapos pati nga yung baon ng anak, eh, binibigay din nung lalaki. Kumbaga, provider nga si lalaki.
1: Eh, ano ba trabaho niyan?
0: Hindi ko alam eh.
1: Hindi ba ano yan? Hindi ba yan...
0: Hindi naman sinabi.
1: Hindi naman yan contractor.
0: Hindi. Flood control ba to? Ano ba yan? Ayusin mo,
1: Jim. Pero mali, kasi number one dyan, isipin mo ka, nahahati eh. Nahahati yung financial na ano nila
0: ng side mo
1: ng side ng tao na ito sa pamilya niya tapos ikaw makikihati ka hindi ka ba na konsensya dapat may konsensya ka rin
0: eh mali mo madami namang pera yung lalaki
1: nakabukod no yung bonus doon binibigay sa isa tapos yung regular sahod doon sa ano
0: sa kabila
1: sa original
0: pero alam mo ito ah kidding aside naniniwala ako na dapat pag alam mong may asawa na may anak na at wala naman silang problema.
1: Ayun, at maganda naman yung
0: samahan. Maganda naman yung samahan nila. Huwag na, umalis ka na dyan kasi baka makasira ka lang ng pamilya. Diba?
1: Tsaka kung ano naman eh, may utak ka naman eh, kung alam mong maayos, ba't ka papa-entra?
0: Diba?
1: At papayag.
0: O, paano?
1: Na, well, kung yung pagpayag kasi na pagkuha ng pera, okay na yung partner. Eh, ano na
0: kung
1: natin
0: yan? Kung pinapadala mo eh. Gusto
1: syempre,
0: mo.
1: Eh. Tsaka hindi mo naman pwedeng napadala tapos ibabalik mo ulit. Hindi na.
0: Bakit hindi? Oh. Pwede naman yun.
1: Eh, kailangan din natin loko eh. Kailangan din eh. Pero, yung mismong relasyon ng pag-uusapan, ayan, medyo
0: yan lang.
1: Hindi ka na pwede.
0: Uh-oh.
1: X ka dyan kasi pwede kang

0: dyan na, syempre, baka online pay, ano.
1: Online, oo.
0: Hindi, tanggap pa lang. Pero, huwag ka na mag-chat. Uh-oh. Hayaan mong siyang magsawa at mag-isip na, ay, naku, nagpapadala ako pero hindi niya lang may... Oh, hindi,
1: oh, wag ka, pero wag mo rin gastusin kasi mamaya biglang mag-gastusin.
0: Hindi, gastusin mo.
1: Kasi, ano ba yun?
0: Wala nang bahuyan. Andiyan na yan eh.
1: Ano ka ba? Para lang just in case in the future magkasumbatan. Oh, ito yung pera mo. Ibabalik ko sa iyo ang kapal ng mukha mo.
0: Nako, sa realidad.
1: Ako. Diba?
0: Babalik. Neck-neck mo.
1: Pagsisim yung tinanong mo, wala nang balikan to.
0: Wala balikan. Pera yan eh. Oh. Pero hindi. Ito, seryoso. Ito yung sinabi ko kanina na para lang matigil to, huwag mo na tanggapin. Huwag ka nang makipag-communicate sa kanya. Putulin mo na para tapos na ang usapan at magharap ka lang ng iba na single.
1: Dapat oo, yung walang problema na dala-dala. Galing ka na nga sa problematic relationship na asawa mo. Tapos pupunta ka na naman sa another problem na relationship. Mm-hmm. Diba? Kasi hindi ka magiging masaya at hindi ka makakatulong sa gabi niyan kung alam mo meron kang na aargabyado na pamilya.
0: Konsensya kasi.
1: Konsensya. Hindi ka patutulugin ng konsensya mo. Ang sabi dito, sus, ayaw makasira ng pamilya kasi babae din. Pero in the first place, pinatulan yung lalaki. Eme-eme mo ate, wag kami.
0: Hindi, kasi baka yun din yung way niya to entertain. Hindi natin masasabi. Alam
1: siguro
0: mo,
1: kasi na-homesick siya because nasa ibang bansa
0: niya,
1: siya.
0: Oo. Baka mamaya, hindi lang yun yung ginagawa niya. May pinapakita pa siya dyan.
1: Sa tingin mo?
0: Huwag yung gagawa ng ganun, ha?
1: Oo.
0: Wag. Kung ano nyo, i-private message nila lang.
1: Mali!
0: Gawa kay GC.
1: Mali nga. Nakakaloka ka. Ano pa sabi pa dito, partner, ha? Nakakabwisit yung antatanda na tapos alam naman yung dapat gawin. Alam naman na masama yung ginagawa nila, ginagawa pa rin. Itatanong nyo pa kung ano bang dapat ninyong gawin. Ano ba?
0: Hindi, sa ganyan pong sitwasyon kasi, mga pangga, hindi nyo talaga yan mamamalayan. Magmumukha kang syunga kapag ikaw na in love eh.
1: Siguro kasi, partner, kailangan niya yung pera, naglolong siya for a lover, naaalagaan siya, pero alam niyang mali. Yun yung nagpapagod sa
0: siguro mas nangingibabaw kasi yung pera eh.
1: Yun.
0: Ikaw ba naman, sa hirap ng buhay, ako nga, pag may ganyan nagpapadala sa akin, gagrab ko yan. Pero, hanggang dun lang. Kung gusto niya picture na lang, pwede naman yun eh. Pero personal, wala. Mali!
1: Ako,
0: may trabahong ganyan eh.
1: Oo, wag na. Ano?
0: Iba, may mga trabahong ganun.
1: Wag na. At least yun, trabaho.
0: Oo.
1: Hindi siya yung tipong hindi ka makakatulog sa gabi.
0: Doon mo lang i-try.
1: Ay, mali.
0: Mali. Maghanap ka ng tao na hindi ka maargabyado at talagang siyang siya.
1: Basta huwag kang pumasok sa another problema. Ganun lang kasimple. Kapag sa tingin mo mamomroblema ka, X, alis ka dyan. Diba? Minsan kasi ang problema, emotional tayo eh. Diba? Nauuna yung puso natin.
0: Totoo.
1: Pero sa mga ganyang pagkakataon, alam mo may pamilya, hindi mo na kailangan pang, bigyan ng ng space para mag, manguna yung puso mo.
0: Sa totoo lang, una pa lang, alam niyo na yung sagot dyan eh.
1: Totoo.
0: 'Di ba? Kaso nga lang din, mas may napapala kasi siya.
1: Totoo.
0: 'Yun lang 'yung nangingibabaw doon. Tanggalin mo 'yun.
1: Tanggalin mo.
0: Mawawala lahat.
1: Diba?
0: Promise.
1: May pera kasi involved. Sa totoo lang, 'di ba?
0: May pera talaga, partner. 'Yun 'yung hindi maiiwasan talaga.
1: Uh-oh.
0: Kahit kanino naman 'yan, siyempre si iba naman.
1: May pera. Tama ka dyan kasi may perang involved kaya nahihirapan si ate.
0: Tanggalin mo nga, 'wag mong tumanggap,
1: Wag kang bigyan ng pera.
0: Tumanggi ka. Ikaw, tatanggi ka. May 10k ka monthly.
1: Kapag problematic, hindi ko tatanggapin. Patatrabahuhan ko na lang.
0: Pero kung ano naman, kasi ito, ano ba yung source of income niya?
1: Nasa ibang bansa siya eh.
0: May pera naman ito, mag-focus ka ito. Dami ibang lahi.
1: Di ba? Ano ba yan?
0: Mas mataas papalitan.
1: Oy, sa lahat po ng mga pangga natin na nasa Facebook at TikTok, magkikwentuhan pa po tayo dyan. Hindi natin puputulin to. Pero sa lahat po ng mga nasa radyo, thank you very much. Pagdutok at pagkatabay sa amin ni Jim kanina pang alas 4 ng umaga.
0: At bukas magkarinigan ulit tayo, pangga, dahil panibagong lihim na naman ang ating masasaksihan.
1: Yon.
0: Gusto ko yan.
1: Gusto mo yun?
0: Ang lihim mo.
1: Yon.
0: Lihim ko.
1: Ako pa rin po nag-isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah!
0: At ang inyong Jim Bulabog, the Jim Bulacis DJ. Ako pa si Jimbo!
1: At syempre di man, tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM.
0: Panggabog sabihin radyo.
1: Sabihin mo!
0: Energy!
2: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga!

0: drink responsibly.
1: Toast to our graduates. New milestones made more special with Novelino, my wine and only.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
3: Energy FM?
4: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ha.
6: Huwag mong sabihing radyo!
7: Sabihin mo, Energy!
3: Energy!
6: Energy!
4: 106.7 Energy FM.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa araw-araw na laman ka ng kalsada, never kang may immune sa traffic, init ng ulo at mga pasaway. May biglang tatawid, bubusinaan ka kahit kakago pa lang, sisingitan ka at yung mga di marunong sumignal. Ang daling magalit, makipag-away. Pero pangga madali ring magpigil kapag inisip mo na may pamilya kang naghihintay na makauwi ka ng ligtas. Isipin mo yung pamilya mo na nakangiti pagpasok mo ng bahay at mahigpit na yayakap sa'yo. Hinga ng malalim pangga at pakawalan ang galit dahil ikaw sa pamilya mo ay walang kapalit. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM. Ang oras natin, 9 o'clock.
1: Naka-energy na ba ang lahat?
2: Lagi-lagi!
0: That Energize Time Check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone.
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas Technique.
4: MX3. Dito ako, believe.
0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. And Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
5: Ultrasonic. Broadcasting System Incorporated.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Energy FM.

0: parang sanggol.
1: Sana all. Pretty little baby.
0: Isang energized na umaga sa'yo, Pangga.
2: Energy sa umaga.
0: At kung wala ka pang gising na love life, kami muna ang good morning sa'yo. Oh, bawal relapse. Maaga pa.
2: What?
0: Tingin ka na ba sa mga challenges today? Fighting!

There's a way.

0: That energized song was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
1: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today.
2: Making your world a little easier. Whirlpool.
0: And
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Energy.
5: Energy.
4: Energy.
6: Hi, Bunga.
7: Energy FM.
8: Energy FM.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
10: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat at marami pang iba. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
0: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga bangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.

0: Drink responsibly.
1: Toast to our graduates. New milestones made more special with Novellino, my wine and only.
2: Parang sanggol.
3: Sana all.
4: Pretty little baby.
1: Isang energized na umaga sa'yo, Pangga.
5: Energy sa umaga.
1: At kung wala ka pang gising na love life, kami muna ang gu-good morning sa'yo. Oh, bawal relapse. Maaga pa.
5: What?
1: Game ka na ba sa mga challenges today?
5: Fighting! Sheena!
6: Hello, good morning! Good morning naman mga pangga. Hello boss sa mga pangga natin na kasalukuyang bumabiyahe pa lamang. Kamusta naman Papa Driver? Nakaharbat na ba tayo? Nakaharbat talaga. Hello po sa mga sumasabit pa rin hanggang ngayon. Ano ba? Gitgitan pa rin ba? Uy, alas 9 na, tapos na ang rush hour, or meron pa rin. Nakakalurky. Ay, ingat tayo mga pangga, ha? Lalo na po sa mga nasa loob ng bus at sa mga pangga po natin na napapagalitan ni Kuya Konduktor dahil mahilig sumalubong sa mga tao sa baba. Diba? Yan yung mga sinasabi na, bakit nyo ba sinasalubong? Di nyo naman kamag-anak. Yung mga ganyan eh, no? Na minsan matatakot ka na, bakit po kayo galit?

mong sabihin ng maayos. Eh pero kasi may mga pangga tayo na napakahirap po talagang sabihan. Lalo na yung mga pasahero na laging hinahanap ang pinto. Yung mga pasahero na gusto laging pumwesto sa may pinto, di ba? Natin pong magagalit na yung driver at sasabihin, o sige, magpagawa tayo, pinto na lang lahat para lahat kayo nandyan. Delikado rin naman kasi, pangga, kapag lahat po ng tao ay naipo na dun sa may pinto, hindi na po makakita ang papa driver natin. Alalahanin po ninyo, meron pong side mirror, pangga, ha? Mahirap naman kasi. Nandoon ka nagse-cellphone, nakaharang yung kamay mo, di ba? So hanggat maaari kapag malayo pa ang pupuntahan or bababaan, dun muna sa dulo. Sabi nga nila, dun ka muna sa far away, okay? Ay, naka, kanina nga no, may nagsabi, wala na raw po ngayong Monday sickness. Ang tawag na ngayon ay Tuesday sickness. Bakit? Sabi ni Kuya Nori kasi, Tuesday na po ang pasok. Oo nga naman. Wala nang Monday sickness, di ba? Hello sa may mga Tuesday sickness. Ibang klase ka at ibang level ka kapag umabsent ka ng Tuesday dahil tinatamad ka, di ba? Mabuhay yung mga hindi pumapasok. Perfect kayo dyan. Congratulations. Naka, pero eto mga bangga. Sa mga hindi pumasok o pumasok at nagsasakyan, kamusta naman ang gas? Eto na, kinakalabit na naman tayo mga bangga dahil epektibo na po ngayong araw ang taas presyo sa gasolina at diesel. Sabi nila, ano ba yan? Pabago-bago, up and down, ay ganun talaga ang life. Parang siya lang. Sala sa init, sala sa lamig, di ba? Sabi nga, mga Pilipino ay pagod na pong maging resilient. Hindi naman tayo belt na lagi pong nag-a-adjust. Pero wala na raw tayong no choice. Hoy, ano yon? Wala nang no choice. Wala na tayong magagawa. Ganyan na lang talaga, mapapakanta ka na lang na life goes on and on and on. At kasabay pa niyang pagtaas ng gas ay pinabantayan na po ng PAGASA ang dalawang low pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Resistance.

Eh, kagabi naman, mainit. Ano ba to? Half day ang summer? Half day din ang rainy season? We'll see. Malalaman natin yan. Ay, napakamot ka na ba ng ulo? Huwag ka mapakamot dahil eto pa, meron pa ako isip ko kwento sa'yo. Nakita nyo ba ngayon yung nagtitrendy ng mga cute na squirrel? Nakakita ka na ba nun sa personal? Ako hindi pa kasi. Hindi ko matandaan. Feeling ko sa zoo siguro nung bata pa ako, pero hindi ko na matandaan yung pinaka-itsura niya. Alam ko lang daga. Nakakita na ako ng daga. Ng mga dagang costa, ganyan. Dagang bahay, dagang kanal, ayan. Nakakita na ako niyan. Pero meron nga po nagtitrendy ngayon na squirrel na naninirahan po sa ilang lungsod sa Metro Manila. Gaya nga po nung nakita dyan sa may Alabang. Social laman. Alabang girls. Sabi nga nila, napaka-cute daw nitong squirrel na ito. Pero, sabi nila, okay lang ba na merong makitang squirrel? Di ba ito banta? Baka mamaya merong mga bad omen na tinatawag or mga pamahiin na, hala, meron ng squirrel. Baka may kamalasang magagana. Hindi naman daw, wala namang mga ganun pamahiin pangga. Pero itong mga cute na squirrel na to, ay, hindi rin po maganda ang maidudulot kapag ito ay dumami sa kapaligiran, lalo na dito sa Pilipinas. Dahil, itinuturing nga po yan na invasive species. Ano nga ba yun? So, syempre, wala po sila dapat dito sa Metro Manila lalo, di ba? Kasi detrimental sila dito sa ating ecosystem. Sabi nila, ecosystem, ecosystem, ecosystem, either of the two will do. Bakit ba, Sheena? Dahil nga po nakikipagkumpetensya po sila sa pagkain. Naninira po sila ng pugad ng mga ibon. At syempre, yung health na rin po natin. Maaari po silang magkalat ng sakit. Dahil cute man sila pero wild po sila. Okay? Wild ang squirrel. Parang ikaw, wild. Uy! So kapag tayo po inakakita, pwede naman tayong tumungo sa munisipyo or sa kung saan man, diba, sabihin natin, ay, may squirrel po doon, pakikuha. Ganyan. Huwag po natin silang gagawing pet. Bawal gawing pet yan, ha? Ayusin. O baka mamaya pagkakitaan, masayawin ninyo sa TikTok. Okay? Naka, more chika, more fun pa tayo mamaya. Marami pa ako i-share sa inyo. Pansamatagal, higop ka muna ng kape. Akong bahala sa inyo sa mga chill natin na tugdugin. Dito lang iyan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, bilib.
2: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Eh, ano po yung pinakikinggan ninyo?
7: Energy FM.
8: Energy FM?
7: Energy FM.
6: Eh, istasyon sa radyo yun ah.
9: Huwag mong sabihing radyo!
10: Sabihin mo! Energy!
8: Energy!
9: Energy!
6: 106.7 Energy FM.

0: FM.
1: Ano'y sabihin, Radyo? Sabihin mo!
2: Ang oras natin, 10:03.
3: Naka-energy na ba ang lahat?
4: Lagi-lagi!
2: That Energized Time Check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone.
5: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
2: And
6: MX3. Dito ako, believe.
2: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe. Sa araw-araw na laman ka ng kalsada, never kang may immune sa traffic, init ng ulo at mga pasaway. May biglang tatawid, bubusinaan ka kahit kakago pa lang, sisingitan ka at yung mga di marunong sumignal. Ang daling magalit, makipag-away. Pero pangga madali ring magpigil kapag inisip mo na may pamilya kang naghihintay na makauwi ka ng ligtas. Isipin mo yung pamilya mo na nakangiti pagpasok mo ng bahay at mahigpit na yayakap sa'yo. Hinga ng malalim pangga at pakawalan ang galit dahil ikaw sa pamilya mo ay walang kapalit. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM. Energy FM News. Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
7: Magandang umaga pangga. Oras ngayon ay 10:05. Sa gitna ng itinakdang tigil putukan, muli nagkaroon ng komosyon sa Strait of Hormuz nitong Lunes, May 4, 2026, matapos magpaputok ng warning shots ang Navy ng Iran laban sa mga barkong pandigma ng Estados Unidos. Ang insidente ay naganap sa kasabay ng paglulunsad ng Amerika ng Project Freedom, isang operasyon naglalayang gabayan ang mga stranded na commercial na barko palabas ng Gulf. Bagamat may umiiral na ceasefire mula pa noong April 8, nanatiling deadlock ang negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran dahil sa pagharang ng Iran sa naturang estratehikong daluyan ng langis. Panggaya na muna ang balitang malaman, balitan dapat niyong malaman. Ako si Mahu, nagbabalita para sa Energy FM News.
2: Energy FM News.
8: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tulog parang sanggol.
3: Sana all. Pretty little baby.
2: Isang energized na umaga sa'yo, Pangga.
4: Energy sa umaga.
2: At kung wala ka pang gising na love life, kami muna ang good morning sa'yo. Oh, bawal relapse. Maaga pa. Team, tara pa sa mga challenges today.
4: Fighting!
2: Sheena!
5: Hello! Hello mga bangga! Isang masayang morning sa inyong lahat. Oras natin 10:34 habang may mga ano rito eh, mga haliparot eh. Haliparot! Oo, maharot na parot, haliparot. Hello po sa inyong lahat at binabati natin, nakikinig daw ngayon si Marvin Rondilla. Hi Marvin! Kamusta si Jolina? Sheena, ba't di ka mag-resign? Okay, hello sa inyo, Marvin. Kamusta ka dyan? In-drive daw. Oy, pinapabati. Hello po sa inyo. Ingat kayo mga papa-driver. At sa mga mag-shota, huwag daw tawagin shota. Shota kasi ay short time. So, dapat mag-jojowa. Magno-nobyo at nobya. Na mga nagpaplanong pumasyal sa museum. Ayan. Museum pambata. Ay, pero masaya yun ha. I-try nyo yung Museo Pambata. Pero ngayon po ay Museum Lovers Day. O, antaray. Ang dami mga naiimbentong ganyan, no? Meron nung nakaraan, yung Baby Day, ganyan. May Pet Day. Merong Lovers Day, Mother's Day, Father's Day. Ngayon naman ay Museum Lovers Day. So, alam nyo ba, dahil nga po Museum Lovers Day today, alam nyo ba na ang UST Museum ay ang oldest museum sa Pilipinas? So, established yan noong 1869, ang paboritong year ni Jimbo. 1869, so malamang sa alamang, ikaw ay botete pa lamang nitong mga panahon na to. At isa pa, natatandaan nyo ba yung lolong? Yung lolong po ay minsan naging world's largest crocodile. Ngayon, di ko alam kung sino na mga crocodile sa paligid-ligid. Hoy, hindi ka talaga gaganyan. Wala tayong babanggitin yung mga crocodile. Sabi rito, tao ba yan? At si Lolong po ay naka-display ngayon sa National Museum of Natural History. So, ayan. Kung gusto nyo makita si Lolong, nandyan siya. Pero syempre, hindi na siya buhay. Ano ba? Parang di naman tayo nagtiting. Pero sa mga nagtatanong, ano nga bang schedule? Sheena, bukas ba yan ng Monday? Ay, sarado po. Legit, sarado po ang mga museyong pambata, mga National Museum kapag Monday. Bakit? Anong meron? Well, historically, Pangga, meron po pinag-uugatan yan kung bakit po sarado ang Monday. Pero sabi nga, kung tradisyon lang ang pag-uusapan, dahil po nagtitipid talaga sa kuryente. Kasi syempre, Monday po, dyan po ginagawa yung, kunwari mga preventive conservation. Tapos yung marami kasing mga nagpupunta sa museum. So, syempre, dyan po ginagawa yung mga paglilinis, pag-aayos, pag-i-inspection ng mga facilities nila. And kung paano po, Pangga, i-keep or yung aayusin, Pangga, yung mga nasisira, ganyan. Syempre, ipipreserve nyo yung mga bagay-bagay dyan. So, titingnan natin kung ano ba'y merong na mga, may mga ama, ganyan. Alam nyo naman, alam nyo yung mga tinatago na, kunwari, libro. Merong mga special na lugar para po hindi siya dapuan ng amag. So, syempre, kung kunwari dadapuan man yan, gagawan ka agad ng paraan. Kaya kapag Monday, close po yan. At pinaka-importante sa lahat, staff rest days. So, walang pasok, may konting pahinga naman tayo. Yung Diyos nga nagpapahinga, tao pa kaya. So, Lunes po yun. Lunes is the day. So, kamalas-malasan nyo kapag kayo po ay pumasyal ng Lunes, sarado po yan. Okay, alam nyo na ha. Kaya pag mag-date kayo, Pangga, itaon nyo na lang ng Tuesday, walang tao. Kapag Friday kasi marami rin tao. Saturday, Sunday, maraming tao lalo. So maganda, pumasyal tayo ng Tuesday, Wednesday, or Thursday. Huwag rin pala Wednesday dahil Baklaran Day. Ang paborito ni Jim na araw sa maraming tao sa Manila. Okay, alam mo na ha. Naka dahil dyan, mamaya ang tanong, saan ka papasyal? Eh, pumasyal ka naman sa Love Lines later. Para check upin natin, kamusta ba yung puso mo? Masakit pa ba? Kapag masakit, ibig sabihin buhay pa. Nagpapampanga ng blood yan. Carry pa. Carry pa masaktan ulit, diba? Eh, mamaya tignan natin kung mamaw problema ka nga ba? Or may panibagong solusyon na naman sa mga iniisip mo. Bagay-bagay na hindi naman nag-e-exist. Ay. Mamaya magkarinigan tayo ulit panggaha. For now, abangan nyo po muna si Baby Toby. Susunod na yan sa kanyang programang Top 20 Countdown. Kaya naman, alam mo na ang kailangan mong gawin. Alagaan ang puso at syempre ang pangangatawan. Ano nga bang dapat gawin, Sheena? Pumunta ka kaya ng museum. Tapos samahan mo ng MX3, di ba? Para talagang paniguradong healthy ka. Ano nga ba yan? MX3 Plus, L-Carnitine, and CoQ10. Bawat MX3 capsule po ay nagtataglay ng Alpha Mangosteen, Beta Mangosteen, at Gamma Mangosteen na sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya naman Plus, dahil may dagdag benefits niya ng CoQ10 at L-Carnitine. Ang coenzymes Q10 ay isang uri po ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo na't nagkakaedad ka na. Parang si... Hindi na natin babanggitin. Tulong yan para sa malakas na heart, muscle, fiber, and ang L-carnitine naman, ito po ay isang uri ng protina na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan, eh, bisitahin mo na ang website mx3ph.com. Okay? Mahalagang paalala, ang MX3 po ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako, Billy. Sana ikaw din. Dapat ikaw din. Yes! Ako po muna yung magpapaalam, mga bangga. Dumiretso tayo sa Facebook Live, Energy FM 1067. And konting palambing na rin. Baka naman, oh, like, follow, and share. Sheena1067 sa TikTok, Instagram, and Facebook. Goodbye, mga bangga. Tutok lang dito sa number 106.7 Energy FM, Panga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.

0: You just heard Kiss Kiss, a cover song by the Singing Queens. Kiss was originally sang by VSTN Company and was composed by Vic Soto and Joey De Leon.
1: At yan ang ating LSS, latest sound trip sensation.
2: Wag mo'y sabihin, Raljo! Sabihin mo! Energy!
0: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
3: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
6: Energy FM.
7: Energy FM?
8: Energy FM.
4: Istasyon sa radyo yun na.
9: Huwag mong sabihing radyo!
10: Sabihin mo!
11: Energy!
12: Energy!
9: Energy!
8: 106.7 Energy FM.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Sa araw-araw na pagbangon natin, may kalakip itong bagong pag-asa. Bagong pagkakataon na higitan ng kahapon. Pangga, kung sakaling may pinagdaraanan ka ngayon, gaano man kabigat, ay gagaan din kapag ang mga taong nagmamahal sa'yo ay handang tumulong bumuhat ng iyong dalahin. May mga panahong lumuluha ka at nakakaramdam ka ng pagod. Iluha mo, ipahinga mo, at kung susuko ka man, isuko mo sa may kapal. Ito ang pagsuko na ikaw ang panalo. Dalangin namin na makagaan sa iyong dalahin ang mga salitang aming bibigkasin. Hindi ka nag-iisa. May mga taong tutulong at tutulong sa iyo kahit hindi mo sila kakilala. Andito din kami, Pangga, para lang sa iyo. We energy you. Isang paalalang Pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
3: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
4: Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Energy.

0: That energized song was brought to you by
1: Bingo Plus.
0: Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
2: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today.
3: Making your world a little easier. Whirlpool.
0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. And Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Energy.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic para maiwasan ito.

0: hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto.
1: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
0: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. Itry po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
4: What will we have?

0: That was Peter Gene Hernandez, o mas kilala bilang Bruno Mars, with I Just Might. At mga pangga-alam nyo ba na yung kantang yan ay nag-debut lang naman ng number 1 sa US Billboard Hot 100. Yan po ang kauna-unahang kanta ni Bruno Mars na nag-debut, no, ng number 1 sa US Billboard Hot 100. At syempre, no, sa kanyang mga kanta, nakasampu na siya na nag-number 1 dyan sa Billboard Hot 100 na yan. At nag-tie lang naman siya with Michael Jackson, Stevie Wonder lang naman bilang number 1 hit, no, maker by a solo male artist, di ba? Iba nga naman talaga si Bruno Mars. Sobrang galing, out of this world, kumbaga, di ba? Kaya naman, once again, that was Bruno Mars with I Just Might. Number 15 po yan sa aring Top 20 Countdown. Kaya naman, kung gusto siyang iboto sa aring Top 20 Countdown, no, make sure lang naman, pumunta kayo sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang Energy FM 1067, okay? Alright, so moving on to our number 14th song, we have here The Ones with Ngiti. Enjoy, guys!
1: Number 14!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampo hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Sa araw-araw na pagmulat ng mga mata, lumilinaw ang ating pangunawa na hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ang pamilya. Ngunit hindi rin naman nangangahulugan na laging may problema. Di mawawala ang mga tampuhan, may nagkakasagutan, at pagkatapos ay di magkikibuan. Ngunit sa bandang huli, mananaig pa rin ang pagmamahal. Ang bawat kwentuhan at tawanan ay tila ba ayaw nating matapos. Ramdam natin na higit pa ito sa kahit anong bagay na nabibili. Sa bawat pag-aruga, ngiting walang kapantay ang sukli. Mga ngiting lumain man ng panahon ay mananatiling bago sa ating mga puso. Sa bawat unos na dumaan, di matitinag kailanman ang pagmamahal ng bawat isa sa pamilya. Sa mga may samaan ng loob, may kakayanan tayong magpatawad. Huwag sana natin itong kalimutan. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
1: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
2: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: cold, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ang MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, dito ako believe.
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
6: Energy FM?
5: Energy FM.
4: Istasyon sa radyo yun ah.
7: Huwag mong sabihin radyo!
8: Sabihin mo!
7: Energy!
6: Energy!
7: Energy!
5: 106.7 Energy FM.
9: From 20 to 1.
10: From 20 to 1.
9: Alamin kung saan sila nakapwesto.

Get your songs energized. Ang bet mo na ba ang susunod na number one? Baby Turby!

106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy. Oras, buong kabuluan, pangga-checker time. It's now 12:44 on the clock. Good afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Pero syempre, hello din naman po sa mga pangga natin dyan kakatapos lang kumain. Yung tipong super duper ultra mega daming kinain ngayon. Eh kasi nga naman no, kapag stress na stress ka at umaga pa lang, ang dami mo na kagad ginagawa dyan sa trabaho mo, eh tila ba parang ang sarap mismo kumain ng madami. Aminin na natin yan. Kapag tayo ay stress, karamihan sa atin kain ng kain. Stress eating, kumbaga. Eh, yan na nga lang pang-corp natin eh, di ba?

Yan nga lang ang ating pangbawi sa sarili natin kasi nga naman tayo ay pagod na. Pero syempre at the same time, no, pag tayo ay kain ng kain, dapat natutunawan din tayo. Kaya naman mag-MX3 Plus with L-Carnitine and CoQ10 ka na. Kasi nga naman bawat MX3 capsule ay nagtataglay ng Alpha Mangosteen, Beta Mangosteen at Gamma Mangosteen. Ito yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating katawan at kalusugan. At syempre kaya naman plus dahil may dagdag benefits ng CoQ10 at L-Carnitine. Syempre ang Coenzyme Q10 or CoQ10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo na at nagkakailan tayo. Tulong to para sa malakas na heart muscle fiber. At syempre ang L-Carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong sa maayos ang metabolism o panunaw. Kaya naman for any inquiries mga panggano, visit lang naman ang kanilang website na mx3ph.com. Halika paalala ha, ang MX3 ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin sa panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako, believe. O, para sa mga panggano natin dyan ha, saktong-sakto yan para sa inyo. Mm-mm. Lalo na sa mga panggano natin dyan na mahilig sa Samgyup, no? Yung tipong tanghaling tapat, magsasamgyup ka. Eh di good luck, no? Ayun naman, 12:46 on the clock, mga panggat. Syempre, bago natin ibigay ang ating number one song sa ating top 20 countdown. Quick run through muna tayo from number 5 all the way to number 2. At number 5, we have Olivia Dean with So Easy. Number 4 naman, we have BTS with Swim. Number 3, we have Bruno Mars with Risk It All. At syempre, number 2 naman, ang Ben and Ben with Lifetime Reimagine. Kaya naman narin kung narinig mo no ang iyong paboritong kanta, make sure lang naman mga pangga na iboto niyo siya sa ating Facebook page. Hanapin niyo lang Energy FM 1067. Okay? All right, so ito na nga, wag nating patagalin pa. Our number one for today, we have Four of Spades with Kabisado. Dito lamang yan sa number 106.7 Energy FM.

0: ang ating top 20 countdown for the day. Pumasok ba sa listahan ng bet mong kanta? Boto lang ng boto, pangga!
1: Top 20 countdown with DJ Toby.
0: Top 20 countdown with DJ Toby.
2: Huwag mo'y sabihin, Ral, joke! Sabihin!

Ano? At iyan mo na ang balita sa Arena, hatid sa atin ng Arena Plus Sportsbook. Tandaan, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive.

0: Yan ang latest. Yan ang hottest. Balitang Arena.
1: Huwag mo'y sabihin, Ral, joke. Sabihin mo, energy.
2: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Energy.

0: sa TV o on air sa radyo, awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huwag mo sabihin, radyo!
3: Huwag mo sabihin, radyo!
2: Sabihin mo!
3: Sabihin mo!
2: Energy!
3: Energy!
4: Sa mundo ng pag-ibig, minsan masaya.
5: Oh my gosh! Tinignan ako ni Crush!
6: Eh paano? May muta ka o.
4: Minsan masakit?
7: Grabe yun. Hanggang ngayon, nagre-relapse pa rin ako.
8: Ito'y lilisan na.
4: Minsan, sinsoon.
9: Aruy, saklap.
4: Pero dito sa Energy Love Lines, hindi ka nag-iisa.
10: Yes, like you and me against the world.
11: Go, go, go, bangga.
12: Di man araw-araw na nakangiti.
4: Dito, ang kwento mo, pakikinggan. Tanong mo, sasagutin. At puso mo, tutulungan namin gumaan.
6: Yay!
4: Kasama ang Energy Love Lines, kung saan may makikinig at may mag-a-advise.

0: Love Line. So 106.7 Energy FM.
1: Kahit minsan, sublay.
2: Sheena!

mo ng reklamo, pero nandun pa din. Ano ba naman kasi yan? Bakit naman ganyan? Hello din sa mga pagod na pero hindi rin makapagsabi. Dahil sa awa? Dahil sa takot? Or dahil sa mahal lang talaga? Hay nako naman ang mga puso niya. Sana pwede na lang dukutin yung puso, no? Tapos ipamigay. O kaya naman isa ko na lang.

mahal. Diba? Kaya naman, eto na ngayong araw. Umpisa na natin ano ang linyahan ng puso mo. Eto na nga ang sabi. Nakikita nyo po sa inyong mga screen. Dalawa, dami. Sabi, love someone who will stand by you until the end. Insert song. Until the end. Not someone who only brings problem into your life. Ganun ba? Yung wala ka nang dalang pera, wala ka nang dalang kahit ano dyan. Dala mo ba problema? Ba't ganun? Diba? At bakit di naman pera ang dadalhin mo, friend? Dadalhin lang natin sa isang taong mahal natin pag ay kapayapaan. Peace! Yan ang pinakamagandang dalhin. Hindi yung mga mamahaling gamit. Gamit tuloy. Damit, di ba? Mamahaling pabango, mamahaling regalo. Kundi kapayapaan ng isip, ng puso, ng utak. Yan yung pinakamasarap na regalo, di ba? Pero ang tanong, kaya mo pa bang ipagpatuloy ang relasyon if pagod ka na? Over naman sa ask. Kaya ko pa ba? Are you asking me, Charisse? Oo naman, kayang-kayang ipagpatuloy kung meron pang nakikita na gabutil na pag-asa. Pero kapag wala na, parang ang hirap na. Kaya ba natin mag-TS? Ganun ba katibay ang relasyon ninyo na masasabi mong, oh, it will stand lahat ng mga tsunami sa buhay natin, earthquake, o kaya sabihin natin dumaan kayo sa pandemya, lahat na, di ba? Mga virus, kaya ba? Kaya ba sa hirap at ginhawa? Sa inflation at hindi? Kakayanin ba? Yan ang malaking tanong. Or mistulang gawa ba yan sa substandard na materialis na tipong kinurakot na nag-iba pa? Ganun ba ang klase ng relasyon na meron ka? Malalaman natin yan mamaya. I-share mo sa akin yan pag sa Energy FM 1067 or sa Sheena 1067. Again, ano nga ba sa tingin mo pag kaya bang ipagpatuloy ang relasyon if pagod ka na? Sabi, kaya ba natin? Kakayanin ba? Or sa isip mo palang, hindi na, suko na kagad. I-share mo na yan pangga. At hanggang mamaya magkakasama tayo. Kung meron kang mga pabati, pwedeng-pwede rin yan. May birthday ba? Monthsary? Daysary? Pwedeng-pwede yan pangga. Kasama niyo pa rin isang pabebot na si Sheena. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM pangga. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy.

0: Hintayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, dito ako believe.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
1: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
4: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
1: Istasyon sa radyo yun ah.
5: Huwag mong sabihin radyo!
6: Sabihin mo!
5: Energy!
2: Energy!
5: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Wag mo sabihin, Radyo! Wag mo sabihin, Radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy!
3: Sa mundo ng pag-ibig, minsan masaya.
4: Oh my gosh! Tinignan ako ni Crush!
5: Eh paano? May muta ka o.
3: Minsan masakit?
6: Grabe yun. Hanggang ngayon, nagre-relapse pa rin ako.
7: Ito'y lilisan na.
3: Minsan, sinsoned.
8: Aruy, saklap.
3: Pero dito sa Energy Love Lines, hindi ka nag-iisa.
9: Yes, like you and me against the world.
10: Go, go, go, bangga.
11: Di man araw-araw na nakangiti.
3: Dito, ang kwento mo, pakikinggan. Tanong mo, sasagutin. At puso mo, tutulungan namin gumaan.
5: Yay!
3: Kasama ang Energy Love Lines. Kung saan may makikinig at may mag-a-advise.
12: Energy Love Lines. Sa 106.7 Energy FM.
3: Kahit minsan, sublay.
13: Sheena!

naghihintay lamang. Naghihintay sa tunay na pag-ibig na kahit kailan ay hindi na darating. Bakit nagagalit? Oo, gusto ko tayo yung The Grinch. Kung meron The Grinch ng Pasko, ako naman yung The Grinch ng Pebrero. Hoy, Sheena, hindi talaga Valentine's ngayon, pero masaya, no? Masaya minsan yung babali ka lang sa magandang relasyon. Diba? Kasi ang dami ng masaya ngayon. Kailangan malungkot ka din. Charis, hindi mo gagawin yan. Pero hello-hello po sa mga pangga natin, especially sa mga magagandang dila. Mula po sa JNT. At tara naman, hello po sa inyong lahat. Nandito po sila ngayon, oh. Nakasmile. Tapos nakapirming upo lang, ganyan. Hindi ko nga matanong isa-isa kung single ba silang lahat. Or taken in a relationship. Open relationship! Hindi talaga ganyan. Pero, isa lang ang sigurado. Maganda sila. Hoy! Ganyan talaga, di ba? Alam niyo kapag nasasabihan tayo maganda, di ba minsan nakakaganda ng buong araw natin yan. Kaya ko ako sa inyo, sabihin niyo na maganda yung mga katabi niyo. Ang ganda-ganda mo, ganon. Ang lakas ng tama, di ba? Ganyan. Perfect. Naku, dahil malakas ang tama ninyo, eto na. Ano nga ba ang linyahan natin ngayong araw na ito? Sabi, love someone who will stand by you until the end. Not someone who only brings problem to your life. Kung ikaw naman po ay tagadala lamang ng problema, bakit ka pa nabuhay? Uy, hindi mo pagagalitan, Sheena. Pero diba, ano ba? Ang dami ko ng problema sa mundo. Ang dami mo ng mga pinagkakautangan, pinagkakabayaran. Tapos magdadagdag ka pa ng isa pang bagahe. Diba kapag ikaw ay pipili ng isang tao, dapat yan yung makakapag-lighten ng problema. Makakapagpagaan. Kumbaga yung pakiramdam mo para kang nasa ulap. Hindi yung parang apoy na lumalagablab, diba? Hindi dapat yung tipong araw-araw na lang ang bigat ng pakiramdam. Kailangan sila yung magdadala sa'yo ng kapayapaan. Yung tipong makakapag-open up ka. Yung tipong palaya kang makakalakad. Masaya ka, nakangiti ka. Hindi yung kakagising mo lang sa umaga, mag-iisip ka na kagad, ano ba yan? Another day, another problema na naman. Diba, hindi dapat ganon. O sabi, who will stand by you until the end? Eh, alam niyo yung sa Three Little Pigs. O, diba yung tatlong biik doon. Biik talaga, para cute. Saan gawa yung bahay nila? Stick, straw, tapos isa, bricks. So, kailangan pang gagawin tayo sa bricks. Hindi tayo magsisettle sa straw. At hindi ka rin magsisettle doon lamang sa stick. Diba? Hindi ko sinasabi na kailangan maghanap tayo ng kailangan bricks, diba? Gawin natin. Sabi nga nila, hindi naman na napipili yan eh. Sabi nga, if you keep on looking for someone better, eh walang mangyayari, walang forever. So, kapag nahanap natin na yung partner, gawin nating tama. Diba? Ganun yun. Hindi yung hanap tayo ng hanap ng tamang partner. Maghanap tayo at gawin nating tama yung relasyon. Sa paanong paraan? Pag-communicate ka. Ang communication, hindi lamang po yan A-E-I-O-U. Hindi lang yan yung mga adjective or noun o kung ano man. Kailangan naiintindihan, nauunawaan, marunong makinig, may tenga, yung ginagamit. Ganyan. Hindi yung masabi lang na, oh, sige na, tapusin na natin to. Naintindihan ko na. Para wala na problema, tapos na. Oo na, sorry na. I love you. Ayun, I love you. Pero walang pakilig, walang pakalog. Dapat meron. Alamin ang kiliti ng bawat isa. Kailangan kabisaduhin mo siya. Yung tipong pipiliin mo palagi. Kasi hindi naman araw-araw kinikilig kayo. Hindi rin araw-araw mahal mo yung isang tao, di ba? So choice yun. Desisyon ang pagmamahal. Okay? Kaya naman, sana nga talaga, mag-stand talaga until the end. Yung alin? Hoy! Yung pagmamahal ang tinutukoy natin. Kayo naman talaga na pag-aalaman eh. Alam nyo na kailangan gawin ha? Mag-usap at siguraduhin na gagawing tama ang relasyon. Kung gusto nyo kayo hanggang dulo at sa walang hanggan. Hoy! Hindi ito simbahan talaga, Jim. Jim mo na alala ko ah. Yung bell ni Jim. Ano ba? Wala tayo sa misa. So, yun lang mga panggahan.
Alam mo na ang kailangan mong gawin, hindi na kailangan ulit-ulitin pa, okay? Hindi magtatagal dahil lang sa awa or dahil lamang sa takot na mapag-iwanan. Magtatagal at pipiliin magtagal dahil mahal nyo ang isa't isa. Ayan, at dahil dyan kung mahal nyo ako, baka naman like, follow, and share. Konting palambing China 1067 po sa TikTok, sa Facebook, and sa Instagram. Wala tayong threads. Wala rin akong X. Yung app, ibig sabihin ko. Kayo naman. Like, follow, ha. Susunod na po. Siyempre, ang inaabangang chika ni Sisa. Kaya naman walang maglilipat, mga bangga. And don't forget again, follow, like, and share. Energy FM 1067. Ako po'y magpapaalam na nakasama at nakakwentuhan ninyo ang nag-iisang pabebot na si Sheena. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
6: Energy FM?
5: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ah.
7: Huwag mong sabihing radyo!
8: Sabihin mo, Energy!
6: Energy!
7: Energy!
5: 106.7 Energy FM.

Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Sa araw-araw ng pagpasok mo sa opisina, iba't ibang makukulay na taong makakasalamuha mo. Merong ubod ng kulit, may tahimik lang, may antukin. May akala mo busy pero nanonood lang pala sa YouTube. Meron din namang aligaga na kailangang laging may ginagawa.
1: Uy ba, may papagawa ka? Ha? Meron po ba? Meron po. May papagawa po kayo?
0: Andyan din yung magiging sanggang dikit mo. Pero di rin mawawala ang malas CCTV mong katrabaho. Tipong recorded lahat ng kilos mo at pwede niyang ipanood sa lahat ng tao. Sa simula at sa dulo ng araw, ang realidad ay iisa. Umapasok tayo para gawin ang nakaatas sa ating trabaho. Kung may maging tunay na kaibigan, salamat at may bonus, kumbaga. Kung may hindi ka sundo, ituon mo na lang lagi ang iyong paningin sa ikauunlad mo at sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Oh, galingan mo ha! Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
2: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Energy FM News.
1: Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
2: Isang magandang hapon, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa at silipin natin ang ating orasan. 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon at ito ang Energy FM News na hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Mariing tinututulan ng mga legal na kinatawan ng mga biktima ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang desisyon sa International Criminal Court na nagpapatibay sa mga kaso ng crimes against humanity laban sa kanya. Sa 12 pages na pleading nitong May 4, 2026, iginiit ni na Attorney Gilbert Andres at iba pang mga abogado na walang bagong legal na basihan ang kampo ni Duterte kung hindi simpleng pagkadismaya lamang sa naging rason ng korte. Ayon sa mga biktima, ang pagbibigay ng laya kay Duterte na nag-aapila o nag-apila sa puntong ito ay magdudulot lamang ng hindi kinakailangang pagkaantala sa hustisya. Muli po ako si Kapitana Sisa para sa Energy FM News na naghahatid ng balitang malaman, balitang dapat mong malaman na hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 1, 6.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.
0: Energy FM News.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Huwag mo sabihin, Radyo! Huwag mo sabihin, Radyo! Sabihin mo! Energy!
3: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
4: Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun!
7: Chika!
6: Walang filter, walang edit!
7: Chika!
6: Hindi ito fake, hindi ito late!
7: Chika ni Sisa!
6: Lahat ng ganap sa showbiz, pag-uusapan natin dito! May nag-break, may nagkabaligan! Tara at pag-usapan! Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa! Ito ang Chika ni Sisa!
8: Chika
7: ni Sisa!
9: Isang maganda. Ang taas talaga, ganun kataas, bakla ka. Ang taas, no? Isang magandang hapon, Metro and Mega Manila. Kapiling nyo na ang nag-iisang chismosa, o, oh, diba? Ng Energy FM. Ako po si Kapitano Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Hello pa rin po sa lahat ng ating mga panggana. Patuloy pa rin po nakatutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays sa ating YT channel sa Energy FM 1067. Akala ko kasi hindi ako aabot sa ating programa for today's

an episode na at eto ay may mga bagong exciting na mga episodes na naman napapakaantabayanan natin na mapapanood yan sa GMA 7. Nakakaloka, diba? Diyan ang galing tayo kanina at talaga nakahalubilo natin na ang mga ex-PBB housemates. Walang alam si Mika, diba? Pero at least kompleto naman sila. Si Kira, sila AZ nandoon, si Clarice Esnier, tapos si Brent nandoon, si Will, si Ralph, si Dustin, tapos andun din si, oh my gosh, si River at saka si Josh, diba? Ang babait ng mga batang to, in fairness, diba? At talagang sobrang kwelang-kwela, naging light lang talaga. Ginanap po ang naturang media ko na para sa mid-season episodes ng The Secret of Hotel 88 na ginanap po yan sa ELJ Building kanina. Thank you po, Sir Kane, Errol Chowa, thank you po so much. Sir Aaron, thank you. At syempre sa pamunuan ng GMA 7, maraming salamat po sa pag-imbita nyo po sa Energy FM, diba? Makakaasa po kayo ang aming suporta sa inyong mga programa. Speaking of GMA 7, eto na. Tumungo na muna tayo sa ating mga babatiin. O, diba? Gusto ko munang batiin, of course. Ang dagdag sa, ayan, binabati natin mga in-drive drivers. Si Kuya Marvin Rondilia. Hi, Kuya Marvin! Kamusta ka na? Like what I promised, sabi ko naman sa'yo, diba, babatiin kita ng bonggang-bongga. At syempre, kanina may bisita tayo from JNT Express na sina Maxine, Bernie, Jen, and Peaches. Pero umalis na sila, diba? Mag-iingat kayo, girls. Balik-balik kayo, ha? Alam mo yun, kung may time kayo at welcome kayo dito sa aming himpilan, diba? Na nakakaloka yan. Siyempre, batiin din natin ang mga taga-baklara! Mga bakla! Hindi. Hindi dyan sa may baklaran pa rin yake. Hello din po sa inyong lahat. At syempre sa mga taga Merville. Wow, shalaw! Maabot tayo ng Merville. Hello po, magandang hapon. Pero eto na, ang ating unang chika! Nakakaloka to the highest level dahil may kaugnayan pa rin po ito sa GMA. Oo, na nakakaloka. Dahil napag-uusapan na nga online ngayon na nakakaloka ang usapin na tungkol nga daw sa pagbabago ng schedule di umano ng showtime at posibleng nga daw na umabot sila hanggang Linggo dahil nga diba ang sabi nga daw ha, ang ASAP ay ililipat daw ng 5:30 something ganyan basta panghapon na nakakaloka. Pero agad itong itinanggi ng alam mo yon ng pamunuan ng showtime na sinabi nila sa kanilang official FB page, 'di ba? Na sinabi nilang hanggang sa Monday to Saturday po ang showtime sa GMA 7 Kapamilya Channel, 'di ba? Sa A to Z mapapanood 'yon ng bonggang-bongga. Tama nga ba? Oo, alam ko, 'di ba? Tapos kumbaga parang sinabi nila na Monday to Saturday lamang. Pahinga po kami ng Linggo, 'di ba? Ayan, oh. Sunday, pahinga po kami. Yan po ang inilabas nang alam mo yon, ganyan lang, ganyang sinagot lang ng showtime yung mga naglilipanaw ng mga issue patungkol nga sa kanila na sila nga daw ay ganito. Tapos 'di ba, may nai-issue din ngayon na posible nga daw na si Kuya Will, 'di ba, parang pinupursigi daw ni Kuya Will. Pero wala naman pong kumpirmasyon kung totoo nga, 'di ba, ang balitang ito na alam mo, inaay daw ni Kuya Will yung time slot ng showtime para muli siya makabalik sa GMA 7. Eh, mukha naman siyang happy doon sa signal cable, di ba? Na nakakaloka with TV5. Parang happy naman siya doon. Kasi wala rin naman tayo nababalitaan na totoong, alam mo, puro sigido si Kuya Will na lumipat ng channel. Ang gusto niya muna ngayon is ma-penetrate muna. Gusto mo yung pag-penetrate? Gusto ko yun? Hindi, gusto niya munang namnamin. Namnamin! Ano yan, lomi? Para namnamin? Hindi, ano? Gusto niya muna, syempre, diba, na makapag-establish sa kanyang pwesto.

ngayon, 'di ba? Kung ano man ang kinabibilangan niyang himpila, which is under TV5 'yon, 'di ba? Happy naman ata siya doon. Pero kung magkakaroon naman din ng opportunity in the future na mabigyan siya, 'di ba? Or kung totoo man na babalik siya ng GMA7, siguro sa GTV mailalagay. 'Di ba? Pero ngayon kasi, 'di ba, nagsalita na rin dati ang pamunuan ng GMA7 na happy naman sila sa tinatakbong negosyo ng Showtime with them. Hindi naman sila nagkakaproblema. So walang rason para tanggalin nila sa kanilang noontime show or noontime slot ang Showtime. Kaya tigilan na po natin, lagi na lang talaga. Ba't ba laging Showtime? 'Di ba? Baka hindi nyo pag-initan yung mga arirang. May arirang channel ba? Nakakaloka, di ba? Di ba na nakakaloka? Pero yun nga, di ba? Eh baka naman talagang sobrang ano, di ba? Sobrang happy naman din ng bonggang-bongga ang GMA7 sa outcome na kanilang collaboration, di ba? So wala naman sigurong tigilan na muna natin. Basta ang importante, supportahan natin ang mas pinatindi at mas, alam mo yun, madami daw na revelasyon na nowadays. Nowadays, di ba? Yung mga sa ano, ayan, pabati daw yung mga taga JNT ulit. Oy, hello po sa inyong lahat. Diba? Pero yun na nga, diba? Huwag po natin kalimutan suportahan ang The Secret of Hotel 88 dahil mid-season na. Diba? Pinanood namin niya kanina ang gaganda ng trailer. Diba? Talagang mas pinaiting at full of action. Diba? Para malaman din natin at alam mo yun, panoorin nyo kung paano din sumabit si Azing. Oh, di ba? Paano siya, alam mo yun, sumabit sa pagkataas-taas na puno. Ay! Panoorin nyo yan, B. Di ba? At kung sino ang mga... Ay, bukas natin pag-uusapan niya. Kasi may... Merong ano eh. Merong inisplok si Brent. Di ba? Na nakakaloka. Na may mga... mababawas, 'di ba, sa kanilang cast. Ay, bukas natin pag-uusapan 'yan. Pero bago ang lahat, hindi ba? Dahil nga sa tindi ng mga panahon mo, ng panahon ng init ngayon, hindi ba? Dapat lagi natin na pinangangalagaan ang ating kalusugan. Kaya nga naman kung hanap mo lang din naman ng mga food supplement na mapagkakatiwalaan, well, etong MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. About MX3 capsules ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawa at kalusugan. Kaya naman may plus dahil may dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Alam mo ba ang coenzyme Q10 isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo pa tayo nagkakaedad. Tulong para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong para sa maayos na metabolismo o panunaw. Kaya nga naman kung meron ka pang katanungan, pwede mo bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi ito maaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako, believe! Diba? Ganon! Na nakakaloka. Anyways, ako mga panggayang po muna ang ating chikahan. Ayan na, maghahanap buhay po muna tayo at magbabalik tugtugan, hindi ba? Dahil ayaw ko mabibiting kayo sa mga sound trip na aming mga pinatutugtog dito ngayon sa Energy FM. Kaya, ako mo yung pansamantala munang magpapaalam at tuloy-tuloy pa rin po muna ang ating tugtugan. Saan pa ba yan? Siyempre, dito mo lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin, radyo, sabihin mo, Energy!

0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? No wonder. Isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Ingat ka ha. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. And maaari nating isabay ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay, yung bang alpha, beta at gamma mangosteen.
2: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Na tumutulong to help maintain a balanced blood pressure. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
4: Energy FM?
3: Istasyon sa radyo yun ah.
6: Huwag mong sabihing radyo!
7: Sabihin mo!
6: Energy!
4: Energy!
6: Energy!
3: 106.7 Energy FM.
8: Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun!
9: Chika!
8: Walang filter, walang edit!
9: Chika!
8: Hindi ito fake, hindi ito late!
9: Chika ni Sisa!
8: Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito, may nag-break, may nagkabalikan! Tara at pag-usapan! Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa! Ito ang Chika ni Sisa!
10: Chika
9: ni Sisa!
11: Ay, sa magandang hapon pa rin po, Metro and Mega Manila. Ako pa rin po si Kapitana Sisa at kayo patuloy pa rin po nakikinig sa ating programang Chika ni Sisa. Hello pa rin po sa inyong lahat siya na maayan, di ba, ng bonggang-bongga. Pero, syempre, sarat pa rin po ng ating mga pangga, lalong-lalo na sa mga taga-Balong Bato. San Juan City. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, batiin din natin ang mga taga Muñoz, Quezon City. Hello. Kamusta ang inyong hapon? Ang init ba? Diba? Ganyan talaga. Konting tiis na lang, hindi ba? Konting tiis na lamang. Diba? Magdadapit hapon. Wow, lalim dapit hapon. Nakakaloka ka bakla. Diba? Magkukulimlim na rin naman, hindi ba? Anyways, ako na nakakaloka, eto na. Tumungo na tayo sa pinag-uusapan na lahat ngayon dahil, diba, ito yung mga pinakatututukan ng mga taga Rizal Park Operations and Planning Department. Ang mga taga Pasig Mega Market, hello po sa inyong lahat dyan. Mga taga Valenzuela City Central Kitchen, hello sa inyong lahat dyan. Diba, kamusta naman kayong lahat. Eto na ang pinakatututukan nila. Si Rose Martan, inaway yung anak ni Janice de Belen. Diba? Why kang syokot, B? Inaway-away mo yung anak ni Janice de Belen. Why kang masyokot, makrompalu? Natigman mo na ba ang krompal ng isang Janice de Belen? Diba? Well, mainit na pinag-uusapan ngayon ang awayan ng isang ng influencer na si Rose Martan na kung ano-ano nang itininda. Totoo naman, di ba? Kung ano-ano nang tininda niya, B, di ba? May sabon, nag-Paris, nag-resort, nag kung ano-ano man, di ba? Pero kilala rin naman siya kahit papaano. Pero recently lang, ay eto nga, di ba? Nahuli siya on social media na inaaway niya yung anak ni Janice de Belen dahil lang sa isang comment ng isang netizen na napagkamalana si Ina de Belen sa Sagala na dyan sa may Santol, Bulacan. Di ba? Last May 2. Di ba? Na kung saan nga naman kasi kasama ni Ina de Belen doon sa nasabing parang Sagala, ang kanyang, tama ba ako, jowa? Jowa ba niya? Si Jake Vargas. Diba? Opo, ayan, sumagot. Diba? Kasama niya ang kanyang jowa na si Jake Vargas. May mga netizen kasi na nagko-comment sa kanyang ipinost na, may mga nagpo-post, I think parang sa FB page niya yata or sa ibang platform na sinasabi nga, sino yung kasama ni Jake Vargas? Si Rosemar ba yun? Ayan ang mga komentuhan, diba? Guys, sino ba si Rosemar? Hindi ko siya kilala. Yan ang comment ni Ina de Belen, diba? Sabi niya, na-search ko na siya. Please don't associate me with her. May pag-ew. Ay, hindi pinalampas. Please, wag niyo nang banggitin ang name niya dito. Nabubwisit ako. Diba? Nakakaloka. At hindi nagpatumpik-tumpik ang Rosemar Tan. Sumagot! Diba? May mga patutsyado siya nung una. Diba? Na parang sinasabi nga niya yata may something na to the effect na, diba, na artista, pero hindi ko rin naman siya kilala. O, diba? Eto, o. Kung maka-ew ka naman sa akin, mas mukha ka pang mom of three sa akin. Ay, personal, labi. Walang ganun. Mga parang ano lang, ano man tawag doon yung ginagawa dati nila? Nila Abra, yung mga flip-top. Flip-topan lang, walang personalan. Kung makasabi ka ng di mo ko kilala, mas di kita kilala. O, diba? Sabi niya ganun. Mas di kita kilala, saan ka lumalabas? Hiyang-hiya naman ako sa'yo, 30 million total ng followers ko. Kala ko, di mo ko kilala. Pero sasabihan mo ako ng you. At nakakabuisit. Okay lang sana kung di mo ko kilala. Pero yung anong ginawa ko sa'yo para sabihan mo ako ng you? Starlet na di pa nga sikat attitude. Ay! Grabe, diba? Diba yung mga ganun resbakan? Pero ito yata, if I'm not mistaken, hindi na to pinatulan yata ni Ina de Belen. Diba? Siguro malamang napagsabihan na rin siya na wag nang patulan kasi mas lalaki pa. Pero yung mga ganitong salitaan ni Rosemar, teka sandali, Bia, ano ba pinaglalaban natin? Hindi ba? Wala na. Oo nga naman, na parang tipong baka naman sinasabi lang niya na in a way, di ba, yung pagka, ew, di ba, baka expression yan din, di ba, na hindi ikaw yung ew. Hindi naman sinasabi na pwede bang, di ba, na siguro ayaw niya lang na nako-compare siya sa iba, kaya Gen Z, di ba, yung mga ganyan. Di ba, yung mga ganong effect. Pero siguro, parang okay naman sa reaction B. For the clout na naman tayo, o, di ba? Si Rendon Labador nga na nahimik na. Alam mo yun, di ba, marami na daw ginagawa ng maganda ngayon si Rendon Labador. Baka naman gusto mo na din gayahin, Rosemar. Di ba? Na nakakaloka. Pero yun, para sa man yun, isa lang din ang masasabi ko, awayan niya na magaganda, di ba? Para silang maganda, yun lang masasabi ko. So, diba? Back off yung mga tsaka tulad ko, diba? Naibalita ko lang kasi mainit yung palitan nilang gano'n. Tapos may mga netizen na ng mga gatong. Huwag kayo masyadong gatong, ano, diba? Baka naman hindi gano'n yung pagkaka-explain. Although may message kasi, may resibo, diba? May punto naman din, diba? Baka naman kasi si Ina, siguro sinasabihan niya na yung nagko-comment, hindi si Rosemar. Diba? Na wag mo, siguro yun ang gusto niyang patungkulan. Pero na-misinterpret kasi nga nakita, siguro may nagpadala kay Rosemar. Siyempre nga naman, kahit naman na sino, ma-offend. Diba? Na sabihan, tama naman siya doon sa sinireply niya eh. Okay na sana eh, diba? Kaya lang na, may you. Tama naman din yung tanong niya, ano bang ginawa ko sa'yo para ganunin mo ko? Diba? Yung mga ganyan na nakakal... Alam mo kadalasan kasi minsan yung mga nagpapaaway-away dyan, yung mga screenshot, padala, screenshot ganito. Uy, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, hindi ba? Kung manahimik na lang pare-parehas, di ba? O baka naman talaga kasi nagagandahan sa kanya. Eh, yun lang talaga yung resemblance na nakikita nga niya. Di ba? Na medyo may pagkahawig nga siya kay Rosemar. Di ba? Eh, yun lang naman din. Wala na rin ako masasabi. Akala ko nag-away dahil sa pares. Nakakaloka. Greet mo ako, Pangga, sabi ni Charlie. Ladres. Ayan. Hello, Charlie. Magandang hapon sa'yo. Ayaw ni Noel Ferrer sa mga starlet. Hoy, grabe ka, Russell Vargas. Hindi naman, diba? Parehas naman sigulong may punto, pero sana hindi na lang yung tipong may mga tao na nagpapalalapan ng sitwasyon. Kasi baka naman yung nag-comment lang na isang netizen na baka talagang hindi nga siya namukaan or kaya niya naalala kasi yun ang pumapasok sa utak nga niya. Kasi nakilala na nga naman sa... Hindi naman makakaila yun. Nakilala naman talaga sa social media world si Rosmar, di ba? Dahil dyan din naman sila nagsimula. At dyan din sila nagkanda papahamak, di ba, nila ano, Rendon Labrador. Di ba, yung mga ganyan. Pero, at the end of the day, sana man lang, di ba, nag-message na, nag-usap, hindi yung sa social media sila nag... Actually, parang wala na nga rebating eh, di ba, si Ina, after noon. Kasi nung after nito, mga posting, walang tayo nakita mga sagot eh. Baka talagang, siguro inawat na ni Queen Janice, ni Mother Janice, di ba? Huwag ka na sumagot, di ba? Mas lalaki lang, di ba? Sometimes the silence is, alam mo yun, a stronger response. Wow! Anyways, ako mga panggayang po muna ang chikahan natin. On a Tuesday afternoon, bukas po magkarinig ang magpanoora naman tayo para sa isang umatig mong tsikahan na dala na nag-iisang bakla. Ako yun, Kapitana Sisa, para sa Chikahan ni Sisa. Dito lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy.

0: 106.7.
1: Number one.
2: Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo.
1: Number one.
2: Sabihin mo.
0: Energy FM.
2: Energy.
3: Energy FM.

0: Ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. Mas mabilis bumagsak ang inyong immune system. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe ang MX3 capsule. Para po sa inyo, may maintenance man kayo o wala. Para sa inyong malusog na resistensya. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy! Pangga oras natin ngayon, 4:30 on the clock. Good afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, hello din naman po sa mga pangga natin dyan na kung saan bagong-bago sa kanilang mga trabaho. Naku, ang tanong, paano ba kayo nakikisama sa inyong mga senior? Ay, naku, kayo ba ay mababait o hindi naman kaya kayo ba ay walang hiya kagad? Kaya naman, shoutout naman po sa mga pangga natin dyan, walang hiya kagad sa kanilang mga senior. Ay, naku! Yung tipong hindi man lang nirespeto, no? Kasi usually tayo mo dati, di ba? Mag-ano pa tayo? Good morning po, sir. Kamusta po, ma'am? Di ba? Pago nun eh. Eh, karamihan ngayon sa mga bagong empleyado. Mga loko-loko na. Kalimitan, sila pa yung number one mismo sa mga kalokohan. At sila pa mismo ang mangbaba sa'yo. Ay, nako. Yan naman, hello naman po sa mga pangga natin dyan, loko-loko kagad sa kanilang mga bagong opisina. Yung tipong wala talagang second thought eh, no? Hindi na nag-iisip eh. Hindi na nagdalawang isip na kung saan pinakita kagad nila ang kanilang sungay. Diba? Yung iba mukha pang anghel, diba? Tapos may mga singkit pa dyan na parang nag-beautiful eyes pa talaga, no? Pero huwag kayong magpapadala sa beautiful eyes na yan, ha? Dimunyita yan. Eme lang naman. Oo. Ayaw mo nun, hindi sila mismo plastic, di ba? Yan yung isa sa mga pangga natin na talaga nga namang totoo nga naman talaga na so

gusto mo nalang hambalusin. O ano gusto mo? Yung isang empleyado na kung saan sa una ay napakatahimik, tapos bukas makalawa, mumurahin ka na. X naman yung ganun. In short, plastic. Ay nako. Hello naman po sa mga pangga natin dyan na plastic, no? Tapos ang nangyayari pa, no? Gagawa ng GC, tapos pag-uusapan nila yung isang katrabaho. Ay nako, yung mga bago, no? Grupo-grupo yan eh, no? Sabihin natin, apat sila, no? Tapos pag-uusapan kanila. Meron silang GC sarili, no? Gagawin pag-uusapan kanila, babackstabin kanila, di ba? Ay nako, kaya naman hello naman po sa mga pangga natin dyang may GC na kung saan madaming binabackstab. Di ba na, Boss Jun? Ay, naka, anyway, 4:32 on the clock, mga panggat. Siyempre, kasama natin kalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Tui. At siyempre, pangga si Baby Tui ay makasama nyo hanggang alas 6 po yan ng gabi. Okay? Kaya naman samahan nyo na ako. Pagtripan natin ang mga bagay-bagay at magkwentuhan tayo about life, love, life, and whatsoever. Di ba? At mamaya abangan nyo rin, no? Ang ating Facebook Live after kong magsalita. Pumunta lang kayo sa ating Facebook page. Hanapin nyo lang Energy FM 1067. Okay? Alright, so for the meantime, magbalik tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito sa number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga bangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.

Informing and entertaining Filipinos since 1998.

106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy. Oras sa pungkabuluhan, Pangga Checker Time. It's now 5:28 on the clock. Good afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. At syempre, hello din naman po sa mga pangga natin dyan, board na board sa kanilang mga buhay. Yung tipong walang magawa, walang mapanood, wala lahat. alam nyo, meron akong sasabihin sa inyo. Nako mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026. Punong-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sila Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, Bamboo, at marami pang iba. Step into the next this May 19 live. Red carpet is at 6 p.m. Show start at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa bingoplus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinaka-ingrande Bingo Plus Night 2026. Paalala mo na sa Pagcore, maglaro ng responsable, 21 years old pataas lamang. O yan, meron ako yung gagawin ha, this May 19, okay? Grabe, parokya ni Edgar. Mga idol. At syempre, hello din naman po sa mga pangga natin dyang magkakaroon ng date night. Ay, ulala, yan ang mga gusto natin, no? Date night. Saan mo dadalhin ang iyong date ngayon? Kayo ba'y pupunta mismo sa isang lugar na kung saan, uy, napakalamig. Sa Baguio. Eh kasi nga naman, no, sa Baguio ngayon, parang napakasarap pumunta dun, eh, no? Kasi dito sa Maynila, napakainit. Aray ko. Yung tipong parang gusto mo na lang yapusin, no, ang aircon ng inyong opisina. At tila ba parang gusto mo lang matulog sa inyong office. Yan ang ating gustong gawin, no, kapag napakainit sa ating bahay. Di ba? Aminin nyo na, no? Pag tayo kasi nasa bahay, iisipin natin, pag nag-aircon tayo, tataas ang ating kuryente. Aray ko. So ano gagawin natin? Titipirin natin sarili natin. Di ba? Magtitiis mismo sa electric fan. At tila ba yung electric fan, eh parang ikaw din ina-atake. Oo. Traitor, di ba? Minsan yung electric fan na kung saan, dapat mismo yung electric fan, eh malamigin ka, di ba? Magbubuga ng malamig na hangin pero ngunit subalit tapwat, no? Ang ibinubuga niya ay napakainit. Aray ko. So, paano na? Ay, kaya naman hello naman po sa mga pangga natin dyan na hanggang ngayon hindi pa rin umaalis sa kanilang mga opisina kasi nga naman napakalamig ng aircon. Ibang natutukong pa sa'yo yung aircon, no? Yung blade mismo ng aircon. Yun yung magandang gawin. Huwag naman sa likod mo, no? Pulmon niya ka niyan. Baka mamaya, mapasiklive ka niyan nang wala mismo sa oras, no? Ay, no. Pero yung iba dyan, no? Kahit wala naman sakit, nagsisiklive. Aray ko! Nice. Anyway, 5:32 on the clock mga pangga. At syempre si Winnie Toby po ay magpapaalam na. Kaya naman, kaya naman, kaya naman. Ako ay i-follow nyo natin sa

Hanapin niyo lang BB2B1067. Okay? Alright, so bukas na lang po ulit, no? Same time, same frequency. Ito lamang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sa Wihing Radyo, sabihin mo, Energy!

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all.
2: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026. Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba. Step into the next plus this May 19 live. Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande. Bingo Plus Night 2026. Ang oras natin, 6:05.
3: Naka-energy na ba ang lahat?
4: Lagi-lagi!
5: That energized time check was brought to you by
2: Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo.
5: Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. And
6: MX3. Dito ako bilib.
7: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

Informing and entertaining Filipinos since 1998.

0: Ready ka na ba sa pinaka-hype na tambayan sa radyo?
1: It's a girl group na.
2: Buksan mo, papasukin ako. Papasukin
0: ito
2: ako.
0: Ito ang Energen-Z.
3: Isang araw, nagmamaniw sa
0: ang programang swak na swak sa Gen Z. Kung ano pinakikinggan mo, sinasayawan mo.
4: May galaw ka!
5: Galaw gaw!
0: Mula sa pinakabagong hits na viral sa online hanggang sa mga lumang kantang binuhay ulit.
4: Like, is this Tagalog?
1: Alam mo ha?
0: Yung biglang sumigat ulit sa
4: Re is Ills at
1: Sto is Rizmo.
0: Energen-Z! Puso at trending, dito ang ending.
1: Ano?
0: Tara!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Life is

101.7 Energy FM Bangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy! Good evening, Metro and Mega Manila! Kayo po ay nakikinig sa Energen Z kasama ang pinakapogi DJ sa palat ng kanyang katawan, Papa Riz in the house! May mga bangga, may tanong lang ako sa inyo. Ano nga ba yung tinututukan yung series o yung mga palabas ngayon? Kasi mga bangga, may na-realize lang ako kanina eh, no? Alam nyo ba na sa panahon ngayon, ilang click na lang mapapagawa

lagi nakaabang sa inyo yung YouTube o Netflix para manood ka nung inaabangan mong series. Pero alam nyo ba mga pangga? Dati, aabangan mo talaga yung oras ng airing ng paborito mong programa. Napakahirap talagang panoorin yung mga past episodes dahil hindi ganun kauso yung internet. Alam nyo mga pangga, nakakamiss lang manood ng anime sa TV, no? Lalo na pag sa hapon. Alam mo yung pag-uwi na pag-uwi mo palang galing klase. Bubuksan mo na agad yung TV sa bahay nyo kahit hindi ka pa nagbibihes. Dahil dyan, papagalitan ka pa ng nanay mo dahil pawis na pawis ka na. Inuna mo pang manood ng anime. Tapos yung TV noon, mga kaibigan, ang laki pa nung likod, no? Pwede pang higaan ng pusa yung ibabaw ng TV nyo. Pero alam nyo mga pangga, ito yung mga paborito kong anime dati, no? Alam nyo yung Dragon Ball? Yung mag-aaway pa kayo ng kapatid nyo.

Tignan mo! Kamukha pa siya ni Majin Buu. Na-imagine mo rin ba na sumakay doon sa Flying Nimbus, doon sa may ulap, di ba? Isa pa sa paborito kong anime, mga kaibigan, ay yung Slam Dunk. Alam mo yung ginagaya mo pa, yung pagdidribble ni Sakuragi sa hallway ng school nyo, na para kayong ewan, di ba? Tapos, yung katropa mong kamukha ni Majin Buu kanina, tinatapik-tapik mo pa yung baba. Na para bang si Coach Anzai? Kaso, mga kaibigan, na nakakabwisit lang sa Slam Dunk, yung 3-point shot ni Sakuragi, mga kaibigan. Aba, 3 araw mong aabangan bago pumasok sa ring. Pero alam nyo, mga pangga, kung ano pa yung mas nakakainis doon? Yung pag natapat yung favorite mong anime sa finals ng PBA at NBA. Alam mo yung makipag-agawan pa kayo ng tatay nyo doon sa remote control. Tapos minsan sa nanay nyo kapag pinali na nung drama na pinapanood niya, napaka-grabe talaga. Nakakamiss din, mga kaibigan, yung channel, no? Kung saan

nga po pala ay ang ika-anim na taon ng ABS-CBN shutdown. Kaya sana maging refleksyon ng araw na ito kung gaano talaga kahalaga ang pagkalat ng totoong impormasyon, lalo na sa panahon ngayon na lumalaganap ang fake news. Maging ehemplo sana tayo mga kaibigan ng katotohanan. Kaya naman bangga, tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan dito sa 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mong sabihing radyo, sabihin mo Energy!

0: Oras natin, 7:02.
1: That energized time check was brought to you by
2: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. And pour out what's special. Novelino, my wine and only.
3: Ito ang number 1, 06.7.
4: Energy FM. Hi, Bangga.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasu-kasuan. Alam po ninyo, ang inflammation ang ugat ng mga kirot na ito. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado.
7: MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice.
6: Take it. It is safe and all natural. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, mag-iingat po tayong lahat.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
9: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo.
1: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na ihahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga bangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe. Sa araw-araw na laman ka ng kalsada, never kang may immune sa traffic, init ng ulo at mga pasaway. May biglang tatawid, bubusinahan ka kahit kakago pa lang, sisingitan ka at yung mga di marunong sumignal. Ang daling magalit, makipag-away. Pero pangga madali ring magpigil kapag inisip mo na may pamilya kang naghihintay na makauwi ka ng ligtas. Isipin mo yung pamilya mo na nakangiti pagpasok mo ng bahay at mahigpit na yayakap sa'yo. Hinga ng malalim pangga at pakawalan ang galit dahil ikaw sa pamilya mo ay walang kapalit. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
10: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

come on, it's gonna be fun.

Good evening, Pangga. Kayo ay nakikinig dito sa Energenzy, kung saan ang mga tugtugan ay napapanahon. Ako ang inyong Enechon Saracho, DJ Ishiko. Shoutout muna sa mga Pangga nating strong, independent people dyan, lalo na sa mga naka-move on na at sa mga nagpapanggap pa lang na okay na. Okay, alam mo Pangga, no, kung galing ka sa breakup, hindi yan biro ah. May mga araw na okay ka, tapos biglang hindi na naman. Pero sure ko lang ha, isa sa pinaka nakatulong sa akin para unti-unting bumangon ay ang pagta-travel. Hindi para tumakas ha, kundi para hanapin ulit yung sarili ko. Ang sabi, kasi dati Pangga, may pangarap ako eh. Mukha lang wala ah, pero meron talaga, char. Pangarap namin, plano, timeline, future nakasama siya. Pero nung nawala siya, parang nawalan din ako ng direksyon. Sa girl yun. Ngunit, sa valid data what, alam mo ko anong ginawa ko Pangga? Binalikan ko yung isang pangako ko sa sarili ko. Sabi ko noon, kung sakaling hindi ako makapag-asawa sa age na, ay nakapangga, hindi ko na sabihin ko anong age yun ha, basta bata pa ako ngayon. Pero yun nga ang sabi ko, sana makapunta ako ng Japan. At guess what? Natupad ko siya sa age na hiniling ko, diba? Nakapunta ang Anetion niyo sa Japan. Hindi kasama yung taong akala ko makakasama ko sa habang buhay. Pero kasama ko yung sarili ko na mas buo

inis nilang kanal na may koi, nabuhay na buhay. Naisip ko ba't wala nito sa Pinas? Joke lang. Then, nagpunta ako sa lugar na may puno ng cherry blossom. Then, umupo ako dun sa bench. Tapos, umiinom lang ako ng kape noon eh.

buhay. Kaya pangga, kung nasasaktan ka ngayon, admit mo lang, i-accept mo, pero huwag mong kalilimutan, ang mundo ay napakalaki. At minsan, ang pag-move on nagsisimula sa isang simpleng step. Palayo sa nakaraan na masakit at pupunta sa bagong ikaw. At syempre, pangga, hindi ka nag-iisa ha. Kasama mo ang inyong Anetion sa radyo, DJ Ishiko. Dito lang sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy. At pangga, huwag mo rin kalimutang i-follow at i-share ang aming official social media accounts, Energy FM 106.7, para lagi kang updated sa kulitan, kwentuhan, at good vibes. Again, this is DJ Ishiko, nagpapaalala. Minsan, hindi natutupad ang plano kasi may magandang plano na naghihintay para sa'yo or may naghihintay na isang taong tulad mo. And speaking of tulad mo, here's the song Tulad Mo by TJ Monterde. Kaya naman, pangga, tumutok lang dito sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo.

0: Ang oras natin, 8:01.
1: That energized time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: MX3. Dito ako, believe.
1: And Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
3: Dito ang number 1, 06.7. Number 1.
4: Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo.
3: Number 1.
4: Sabihin mo.
3: Energy FM.
5: FM. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
7: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
6: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
9: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
10: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026. Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba. Step into the next plus this May 19 live. Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026.
1: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
11: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

Informing and entertaining Filipinos since 1998.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Wag mo sabihin

Gen Z dito lamang yan sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy.

pangga. Pauwi ka na ba? Para sa mga panggana natin na nasa bus ngayon at pauwi na. Hello, hello, hello, hello. Batiin din natin si Manong Driver, no? Na nagda-drive para sa kanyang pasahero. At syempre, si Manong Conductor na nakaka-believe ang balancing skills niya, no? I wonder kung saan sila nag-training. At gusto ko din yon, yung tipong nakasandal lang ako, pero hindi natutumba. Gusto niyo yun? Pero pangga, anong naamoy mo dyan ngayon? Naamoy mo ba yung naglalako ng mani?

maabot sa iyong amoy. At syempre pangga, hindi magpapahuli dyan, yung air freshener na amoy lemon na nagiging dahilan ng pagkahilo mo pangga. Feeling ko yan siguro yung karamihan sa dahilan kung bakit lahat po ng pasahero ay nakapikit at natutulog para labanan yung hilo at feeling ng pagkaduwal dahil sa amoy, no? Nandun pa yung thoughts na lalabanan mo eh. Kasi yung parang nahihilo ka na, pero naduduwal na yung nasa dulo na. Pero nakaredy naman yung plastic sa kamay mo, no? Nakakahiya. Kasi nga, dahil malaki ka na, pero naapektuhan ka pa rin ng amoy. Pero pangga, huwag ka mahiya. Dahil ipikit mo na lang yan para ma-divert yung attention mo.

lalamunan mo. Mali ako, sobe ng bayan. Pangga, nararamdaman mo na ba yung kinain mo kanina? Kaya huwag ka na mahiya, ilabas mo na yan dahil may plastic naman dyan sa bag mo. Joke, char lang, pangga. Huwag mong gagawin yan. Para mawala yung hilo at buto mo sa mga naamoy mo dyan sa bus. Pangga, para sa'yo ang kanta ng Six Part Invention na Wasak na Puso. Ito lamang yan. So 106.7 Energy FM, pangga. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo, energy!

0: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe
2: your bill, sir.
3: What? 14,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Hmm. Order pa more. Dessert?
4: EO. Love your eyes.
5: Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
5: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
8: Energy FM.
6: Energy FM?
7: Energy FM.
5: Istasyon sa radyo yun na.
9: Huwag mong sabihing radyo!
10: Sabihin mo!
9: Energy!
6: Energy!
9: Energy!
7: 106.7 Energy FM.

0: Ang oras natin, 9:01.
1: That energized time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: MX3. Dito ako believe.
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo. Quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: And Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Go on number one, 06.7.
5: Energy FM. Hi, Bunga.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Ganon din ang inyong talampakan? Yung paglakad po ba ninyo? Hindi na pantay. Yung mukha po ba ninyo? Ganon din. Hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo. Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Ito ay tinatawag na neuropathy. Alagaan natin ang ating mga utak. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento
8: at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice.
7: Muli, let us all stay healthy.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Sa araw-araw na pagmulat ng mga mata, lumilinaw ang ating pangunawa na hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ang pamilya. Ngunit hindi rin naman nangangahulugan na laging may problema. Di mawawala ang mga tampuhan, may nagkakasagutan at pagkatapos ay di magkikibuan. Ngunit sa bandang huli, mananaig pa rin ang pagmamahal. Ang bawat kwentuhan at tawanan ay tila ba ayaw nating matapos. Ramdam natin na higit pa ito sa kahit anong bagay na nabibili. Sa bawat pag-aruga, ngiting walang kapantay ang sukli. Mga ngiting lumain man ng panahon ay mananatiling bago sa ating mga puso. Sa bawat unos na dumaan, di matitinag kailanman ang pagmamahal ng bawat isa sa pamilya. Sa mga may samaan ng loob, may kakayanan tayong magpatawad. Huwag sana natin itong kalimutan. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
9: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
10: We rose above the odds. So can you.
11: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
12: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Tama, bayad ho.
1: Saan to?
0: Isang energy sa gabi.
2: Energy sa gabi.
3: Tara, sama ka na sa biyahe ito. Lahat ng naka-OT, nasa biyahe at mga di mapakali. Sali ka na dito.
0: Sali ako.
2: Ito ang Energy sa Gabi. Energy sa Gabi.

mabigat ay gagaan din kapag ang mga taong nagmamahal sa iyo ay handang tumulong bumuhat ng iyong dalahin. May mga panahong lumuluha ka at nakakaramdam ka ng pagod. Iluha mo, ipahinga mo, at kung susuko ka man, isuko mo sa may kapal. Ito ang pagsuko na ikaw ang panalo. Dalangin namin na makagaan sa iyong dalahin ang mga salitang aming bibigkasin. Hindi ka nag-iisa. May mga taong tutulong at tutulong sa iyo kahit hindi mo sila kakilala. Andito din kami, Pangga, para lang sa iyo. We energy you. Isang paalalang Pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.

number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabing radyo, sabihin mo Energy. Kasama mo na naman ang iyong kuya na laging may say, ako si Kuya A. At ito ang Energy sa gabi. Panggaano na, ano na, may tanong ako sa'yo. Sa mga oras na to, kumain ka na ba? Kung hindi pa, aba, magsikain ka na. Anong oras na, oh? Kasi kapag gutom ka, nako, mas ramdam mo yung stress sa life. Eh, Kuya A, anong connect nung stress sa pagkain? Well, hindi man mawala yung mga kinai-stressan mo o problema mo, at least pusog ka habang iniisip mo, o ba? Diba? Life hacks lang yan. Mindset ba? Mindset. Alam mo, Pangga, minsan ang stress parang pila lang yan. Sunod-sunod. Tulad ngayon. Nakaka-stress, 'di ba, yung mga sunod-sunod na bilihin, yung mga taas presyo ng bilihin, 'di ba? Yung kakagaling mo lang sa problema, another problem na naman. Kaya ang tendency, Pangga, eh nai-stress ka. Naiirita ka. Tapos simpleng bagay, napapalaki mo na. Kaya bago ka tuluyang ma-overwhelm, eh kain muna tayo. Ano bang paborito mong pagkain na Pangga? Ano ba yung paborito mong i-food trip? Samgyup? Burger and fries? O trip mo lang mag-ice cream? Pwede rin siguro kahit itlog, pansit canton, tusok-tusok o kung ano man ang available dyan, ba? Go lang! Ang importante, may laman ng kyan habang iniisip mo yung next move mo sa iyong buhay. Kasi aminin natin, Pangga, ibang level ang gutom. Kapag gutom ka, lahat nakakaasar. Nandyan yung traffic, yung nga, yung nabanggit ko kanina, sunod-sunod na naman yung taas presyo ng mga bilihin. Di ba nakakainis? Tapos may jowa ka pa na ang tagal mag-reply na para bang gusto mo munang i-block. I feel you, Pangga. Kasi maski ako, kapag gutom, grabe, para akong dinosaur. Roar! Gusto mo yon? Kaya mas okay nang walang ligo. Para sa akin, mas okay nang walang ligo kesa sa walang kain. Kasi ang hirap mag-isip at labanan ng stress kapag gutom. Pero kapag busog ka na, ayan na, medyo kalmado na ulit. Parang kaya mo na ulit makipagsabayan sa agos ng buhay. Kaya mo na mag-isip ng matino, mag-isip ng konti, at hindi ka na agad mag-overreact. Kaya minsan, hindi mo kailangan ng malalim na solusyon eh. Ang kailangan lang natin eh, masarap na pagkain. At Pangga, hindi lang yan basta pagkain ha. Kasi every time na kumakain tayo, yan na rin ang nagsisilbing mini break mo. Sandaling pahinga sa stress na inabot mo for today. Recharge lang kumbaga. Tapos, game na ulit. Kaya Pangga, kung stress ka na ngayon, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kain ka muna, smile ka muna, chill ka muna kahit saglit. Tapos, kapag busog ka na, aba eh, kaya mo na ulit harapin yung mga problema mo. This time, aba eh, full na ang iyong sikmura. O, eto Pangga ha, para mas ma-enjoy mo ang food.

trip mo, sagot ko na ang isang relaxing song na magpapadala sa'yo na o magpapaalala sa'yo na masarap pa rin mabuhay sa mundo. A song from Bette Midler, From a Distance. Ito ang Energy sa Gabi. Kasama pa rin ang iyong kuya na laging may say, Kuya A. Just keep it right here sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sa Bing Radio, sabihin mo, Energy.

Energy sa gabi. Ang soundtrack mo sa pag-uwi. Di alintana ang pagod. Energy sa gabi. Kapag ang tugtugan na namin ang humagod. Ito ang Energy sa gabi.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
6: Energy FM?
4: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ha.
7: Huwag mong sabihin radyo!
8: Sabihin mo!
7: Energy!
6: Energy!
7: Energy!
4: 106.7 Energy FM.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Ito ang 106.7.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ha.
4: Huwag mong sabihin radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: Ang oras natin, 12:03.
1: Naka-energy na bang lahat?
2: Lagi-lagi!
0: That energized time check was brought to you by
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Dito ang number one, 06.7, number one.
5: Ano mo'y sabihin, Radyo? Sabihin mo!
4: Number one.
5: Sabihin mo!
4: Energy FM.
6: FM.
0: Sa araw-araw na pagbangon natin, may kalakip itong bagong pag-asa, bagong pagkakataon na higitan ng kahapon. Pangga, kung sakaling may pinagdaraanan ka ngayon, gaano man kabigat ay gagaan din kapag ang mga taong nagmamahal sa iyo ay handang tumulong bumuhat ng iyong dalahin. May mga panahong lumuluha ka at nakakaramdam ka ng pagod. Iluha mo, ipahinga mo. At kung susuko ka man, isuko mo sa may kapal. Ito ang pagsuko na ikaw ang panalo. Dalangin namin na makagaan sa iyong dalahin ang mga salitang aming bibigkasin. Hindi ka nag-iisa. May mga taong tutulong at tutulong sa iyo kahit hindi mo sila kakilala. Andito din kami, Pangga, para lang sa iyo. We energy you. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
7: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Ang sarap matulog ng mahimbing.
1: Bawal yan sa overnight energy. Bawal matulog. Bawal konti ang eye bags.
2: Araw gabi.
1: Bawal ang malungkot. Teka, pwede rin pala, no? Durog ba ang puso mo ngayon? Naiisip mo pa rin ba siya? Kahit may iniisip na siyang iba? Tinatanong mo ang sarili mo, sumuko ba ako kagad? Naging kami kaya? Kami pa rin kaya? Noong nilagay niya ako sa friend zone, bakit di ko piniling umalis? Bakit nga ba hindi ko pinaglaban?
3: Hindi tayo pwede.
1: Samahan niyo po kaming makinig sa 100% Relapse Music dito sa Overnight Energy.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ah.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

Kasama sa pagpupuyat. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Heaven knows what to say. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy.

0: nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Eh, ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Eh, istasyon sa radyo yun ah.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo,
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
6: 106.7 Energy FM.

Kasama sa pagpupuyat. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Heaven knows what to say. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ah.
4: Wag mong sabihin radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
0: 106.7 Energy FM.

Kasama sa pagpupuyat. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Heaven knows what to say. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
4: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ha.
5: Huwag mong sabihing radyo!
6: Sabihin mo!
5: Energy!
2: Energy!
5: Energy!
7: 106.7 Energy FM.

0: ang oras natin. 3:57.
1: Naka-energy na bang lahat?
2: Lagi-lagi!
0: That energized time check was brought to you by
3: MX3. Dito ako, believe.
0: And Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ito ang number 106.7.
5: Energy FM. Hi, Bangga.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. Para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso, para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan maganda ang ating kinakain. At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10. At syempre,
8: para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 ay isang magandang choice.
7: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
0: Sa araw-araw na laman ka ng kalsada, never kang may immune sa traffic, init ng ulo at mga pasaway. May biglang tatawid, bubusinaan ka kahit kakago pa lang, sisingitan ka at yung mga di marunong sumignal. Ang daling magalit, makipag-away. Pero pangga madali ring magpigil kapag inisip mo na may pamilya kang naghihintay na makauwi ka ng ligtas. Isipin mo yung pamilya mo na nakangiti pagpasok mo ng bahay at mahigpit na yayakap sa'yo. Hinga ng malalim pangga at pakawalan ang galit dahil ikaw sa pamilya mo ay walang kapalit. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
9: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you.
10: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
0: Energy FM News.
11: Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
12: Good morning, Bangga. Ito ang Energy FM News. Motorista sa Quezon City nagpagas ng 1,500 pesos at tumakas. Hinahanap na ng Quezon City Police District o QCPD ang isang motorista na nagpagas ng 1,500 pesos pero hindi nagbayad sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Nangyari ang isidente bandang alas 3:16 ng umaga nitong linggo sa barangay Bahay Toro. Ayon sa pulisya, sakay ng asul na sedan ang suspect na agad tumakas matapos magpaarga. Tinitingnan na ngayon ng mga otoridad ang CCTV footage para matukoy ang pagkakilanlan ng driver, habang nananawagan naman ang Quezon City Police District sa publiko na magbigay ng impormasyon kung may alam sa insidente. Mga itong Energy FM News, balitang malaman, balitang dapat mong malaman. Ako po si Jimbo. Good morning, Pangga!
0: Energy FM News.
13: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: ilog parang sanggol.
1: Sana all.
2: Pretty little baby.
0: Isang energized na umaga sa'yo, Pangga.
3: Energy sa umaga.
0: At kung wala ka pang gising na love life, kami muna ang good morning sa'yo. Oh, bawal relapse. Maaga pa.
3: What?
0: Ding ka na ba sa mga challenges today? Fighting!
3: Ito ang Energy sa Umaga.
0: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa Umaga.
3: Good morning!
4: Eto na naman tayo. Gising-gising na. May pasok pa. Mag-unat-unat na kayo at babangon at may pasok pa. Hindi ka mayaman, boy.
5: Naka-energy na ba ang lahat?
6: What?
5: Naka-energy na ang lahat?
6: Energy.

বাংলা।

0: Sabugaga.
1: Boy, gising na, boy! Alam ko na, papahinta ka na, boy!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huwag mo sabihin, Raljo!
4: Unang harapin ang buong angas ng bagong umaga. Huwag kalimutang magbaon ng pasensya, kabaitan at dasa. Ito na ang iyong morning buddy, Energy sa Umaga.
5: Seven Energy FM Bangga! Ah! Huwag mo sabihin, Raja, sabihin mo, Energy! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao! Metro Manila, Manila!
6: Good morning!
5: Good morning, Pilipinas kong mahal!
6: Good morning!
5: Tumaas na naman ang presyo ng petrolyo! Buset! Aray ka, boy! Good morning! Ay, oras natin, 4:24 in the morning. Kamusta naman ang lahat?
6: Good morning!
5: Hi! Hello!
6: Good morning!
5: Hello! Hi!
6: Good morning!
5: Stoy, tumayo ka na nga. Pasok ka pa eh. Hindi ka mayaman. Mais ka dyan. Gumising ka na. Ay, ngayon ay, Wednesday. It's a Wednesday morning.
6: Good morning.
5: Umagang kay Ganda. Umagang kay Pogi ni Jimbo. Wala nang papalag. Kumayos kayo dyan, ha? Good morning. No, nakapag-almusal na ba ang lahat? Oh, eto na, nagbabalik na. Ang inyong Jimbo Labog. The Jimbolicious DJ, the one and only. Ako pa si Jimbo,
7: your favorite DJ.
5: Sama-sama na naman tayo hanggang 9 in the morning with my maring ganda. Napakaputi, sarap. Napakaputi kong partner na si Maring Lindsay. Kasama natin yung maya-maya lamang, mga pangga. Nakapag-almusal na ba ang lahat? Alam mo, kailangan talaga, ang mga Pinoy talaga, Chairman, alam mo ba, na talaga namang kailangan, pagising ng umaga, dapat nagkakape.
6: Aww.
5: Ha? kung ikaw naman, Pangga, ikaw yon. Kung ikaw ay isang coffee lover, eto na yon, ha, mga Pangga. Dahil meron tayong MX3 Coffee Mix na may high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits and cholesterol-free to, mga Pangga. Ito rin ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na sucralose na hindi po nakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Para makasiguradong tunay, natural at orinal, ito na, MX3 ang inyong mabibili dapat, ha? Siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any inquiries, pwede nyo bisitahin ang kanilang website, ang mx3ph.com. Pangga, mahalagang paalala po ito, ha. Ang MX3 ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako, believe! Magkape ka na, ha? Mag-MX3 ka na, ha, Lindsay? Ito, may hawak na eh. Nagtitimpla yan, mamaya. May magandang balita yan. Kaya sa mga panggapo natin naman dyan, ilabas nyo na yung kaning lamig, yung kaning tutong, para isangag na natin yan. Ako, napakasarap ngayon. Ay, Wednesday pa lang ngayon? Ay, ano ba yan? Nakakainis. Bumili ako ng... Ay, oo nga, no, Mare. Ako, maganda. Iba talaga pag talagang tandem na talaga. Dapat magka-award na to. Jimbo tsaka Lindsay, ha? Sa mga matataas dyan. Tsaka yung mabababa. Ay, ha? Hindi nga totoo. Ay, Wednesday pa lang ngayon, no? Di ba? Ay, may pakain dito. May breakfast kami. Mamemi. Aba yan, bumili ako ng breakfast ko. kasi naman. Kasi. Pero hindi, ha? Mag-breakfast kayo, mga pangga. Eto na, nandito naman si Jimbo para gising ng inyong tawan lupa. Ha? Eto na. Mag-roll call na tayo sa lahat ng makapanggapo natin na maagang natutulog, maagang gumigising. Let's go! Good morning muna tayo sa mga panggapo natin na talaga namang gising na ngayon. Lalo-lalo na yung mga nandiyan sa palengke. Good morning!
6: Good morning!
5: Kala ate, kuya, tatay, mama, mamay, mama, tsaka nanay, binagsama. Okay, good morning po sa inyo, ha? At nagre-ready na kanilang paninda dyan at abang-abang laki sa suki ninyo, ha?
6: Good morning!
5: Siyempre, yung mga papa driver natin, kamusta naman ang ating mga nagwagwapuhan, naglalakihan? Na mga muscle ng mga papa drivers natin. Good morning!
6: Good morning!
5: Roman Ayama pa, bus driver, conductor, jeepney driver, conductor, yung mga in-drive driver, taxi driver, grab driver, green GSM driver, tricycle driver, pedicab driver. Magandang umaga po sa inyo, ha? Gising na ba? Ayan!
6: Good morning!
5: Good morning sa inyo, ha? At yung mga nandiyan sa bakery po ngayon na ngayon ay nagtitinda ng pandesal. Grabe, ang bango, ha? Ang bango mo, te! Oo, dapat siya mabango ka kasi para lapitan ka ng mga suki mo dyan, yung mga bibili sa inyong barangay. Good morning!
6: Good morning!
5: Yung mga nandiyan sa karinderia naman, good morning, karinderia. The 24 hours na bukas sa Parisan, ha? Ulaluhan, Gotohan. At yung mga nandyan, yung mga vendors natin na merong radyo na nakikinig po. Tama po, Energy FM po ito, ha?
6: Good morning!
5: Ito po yung may bata, yung huwag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!
6: Good morning!
0: Pinakasikat na FM.
5: Kaya sinasabi ko sa inyo, ha? Itutok nyo na yan, ha? Dahil talaga nang wala nang lipatan ito. At gusto kong makilala naman yung mga panggapo natin, ha? Nag-atasan ka may mga nadiligan kagabi. Ay, hindi lang gabi, no? German, hapon din. Nakaramdam ba kayo ng pag-ulan? Umulan, di ba? O pagkatapos ng ulan, mas lalong uminit. Kainis, boy. Pero okay lang, at least kahit paano, medyo nakaramdam tayo ng ginhawa, no? Kahit man lang, doon lang tayo nakaramdam ng ginhawa sa buhay. Sa mga presyo ng bilihin at presyo ng petrolyo. Pati yung bill natin sa kuryente, talaga namang... Hi, buhay. O eto, ha? Dapat hindi tayo malungkot. Dapat maging masaya tayo dahil gusto ko makilala ka. Kung ikaw ay bagong nakikinig dito, tumingi ka sa aking mga mata. Love you. Hindi. Gusto kita makilala kasi dito, sa programang ito, ngayong umaga po, aba, parang ako lang yata energetic kayong umaga, ano? Hindi, talagang dapat, maano mo na to, masanayan mo na. Diba dapat maging ano ka na dito sa amin? Dahil dito po, first time, ha? Ibibigay po talaga namin yung number. Yung cellphone number ko po, tapos gusto ko itang makilala, dahil sa programang itong Energy sa Umaga, magyayabangan tayo. In a way, na magkakaalaman kung sino yung masisipag, maagang natutulog, maagang gumigising. At yung iba naman, kahit nasinggero, may hangover, pumapasok ng umaga. Okay lang yan. Dahil gusto ko itang makilala, pangga, ha? I-shoutout mo. Ipagmalaki mo yung lugar ninyo tsaka yung pangalan mo, ha? O ito yung number ko, ha? Save mo na to. I-text mo ako, ha? May nagtatext na ngayon, ha? I-text mo ako. Ito yung number ko, ha? 0945-367-8792. Ulitin ko, ha? Papagalan ko para gusto ko magkaalaman naman. Ay, ako, masipag ako. Dapat mag-text ako kay Jimbo. Ayan, ha? O ito, 0945-367-8792. O yan, napangga, ha? Napakabagal ko pa. Demanding, ha? Jawa yan, boy. O ito na. Ulit.

0: humble kami. Love you.
1: Oh, ito na. Oh, ito na. Ito, babasahin na natin ito. Basahin na natin. Okay, live pala tayo sa ating Facebook page, ha? Energy FM 1067. Good morning kay Hinawari, kay Sandra Mayoka. Good morning at kay Ate Fema Pascual. Good morning, ha? Oh, ito na, basahin na natin ito. Wait lang, ha? Ito, good morning, DJ Jimbo. May pa-order akong kasaba cake. Kaya maaga ako today. Gusto mo ba from AC ng Orani Bataan? Sige, oo naman. Eh, alam mo ha, wag mo akong i-dare ng ganyan. Don't dare me because I'm daring. You know what? Hindi nga, gusto ko yan ha. PM mo ako, sige. Bibigay ko yung address. Huwag na natin sabihin kay Lindsay. Itadayot yun eh. Ay, nandito wala. O, eto na. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig dyan. Eto na, yabangan na tayo ha. Yung mga nakikinig dyan, lalo na sa Energy FM, lalo na sa mga pasero ng Bataan Transit Bus 158 at sa aking driver na si Ramel Pascual na always nakikinig po sa Energy FM. Pabati po mula kay Conductor Ray Francisco ng Bataan Transit. Good morning!
2: Good morning!
1: Aba, dito magkaalaman. Ulipat muna tayo sa ating lugar dito sa Mantalban, Rizal. Pabati po kami dito sa Mantalban, Rizal, kina Ate Sally Baltazar, Ariel Concepcion at Romeo Baltazar ng San Jose. Mantalban, Rizal, good morning!
2: Good morning!
1: Hindi magpapauli talaga yung mga yan, no? Masisipag eh. O ito, good morning Jimbo, gising na po kami dahil sa'yo. Sorry naman. Kaya good morning po ha, lalo na kay Freddy Bumanlag at sa lahat din ng mga papasok daw. Sa work pala si Sir Freddy. Sir Freddy, ha? Ayan, maraming salamat po sa inyo. At morning din sa'yo, DJ Lindsay. Ayan, shoutout daw kay Rafael Bumanlag, Papa Freddy, at sa lahat din po ng Bumanlag family from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay, grabe naman. Mga maraming lahi nito, ha? Hindi masipag yung mga lolo't lola nyo, ha? Ha? Okay. Ito naman, sino pa? Oh, good morning daw kay ano, kay Christian. From Canada, di ba? Oh, ito ha. Oh, ito, lipat tayo sa Kainta naman, Kainta. Ay, sa mga Mars kong sina Ale, Kat, Tabi na nasa Vietnam ngayon. Enjoy dyan ha. From your Mars ng Kainta, Rizal. Magandang umaga po sa inyo ha. Oh, ito naman, morning DJ. At kay Lindsay, ha? Shoutout po kay Ayla, Aileen, Lindsay, May, Matt, Ken, Tambi at sa lahat ng Opo family na Tagaytay. From Mama Cora. Ay, ito mga suki na talaga natin. Ito yung talagang hindi na kailangan mag-text. Alam na kagad. Oh, good morning, Jimbo. Isa rin po sa masipag po, ha? At pabati po ang mga masisipag ni driver ng Decent Transport Cavite Team, van driver, especially kay Boss Moises at ng Marilao, Bulacan. Ingat po sa biyahe. At kay Gilbert De Leon, Kuya Ayeng, na lagi nakatutok po sa Energy FM. Galing niya kay Rosmar Pascual ng Taytay Rizal. O ito ha, lipat naman tayo ngayon dito. Morning po from San Pablo City. Si Rose Tolentino po, Pumintel. Listening po ngayon. Ay, maraming morning po. At ito naman, Pangal, lipat tayo sa Valenzuela City.
2: Good morning
1: daw kay Malik Sam ng Valenzuela City, TNVS Energy FM listener. Nako, maraming salamat po sa inyo. Takbong energy lang, ha?
2: Good morning!
1: Magandang umaga po. Lipat tayo ng Laguna. Jimbo and Lindsay, pasyarat po sa mga tropa natin dyan ng TRP Philippines from Ryan Casinto and KNR Transport. Salamat po from Santa Rosa, Laguna po. Magandang umaga sa inyo dyan, ha? O mga panggal, teka, bibitinin ko muna kayo, ha? At simula pa lamang to. Relax na kayo. Teka, upo muna kayo dyan. Ano, tago to. Chairman, bigyan mo ng mga iced tea to. Yung mga senior, huwag kayo magtulakan, ha? Magsusumba pa tayo. Naka-zumba outfit mo na ba tayo? Okay na ba? Okay, yung maintenance, ha? Ready na ba kayo? Ready na tayo, ha? Okay. Sige. O, eto kay Michael Vendia. Good morning po, Jimbo. Christian Arciaga. At sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa TikTok, magandang morning sa inyo. Eto na, simulan na natin ang Zumba. Kasama na ang inyong Jimbo Labog na Jimbolicious DJ. My name is Jimbo.
3: Your favorite DJ.
1: At ito ang 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!
3: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.
1: O, magsumba na tayo. Yeah.

0: Yeah, boleh! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga. Good morning!
1: Naka-energy na ba ang lahat?
2: Pwede pa lumpak.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang oras natin, 4:49.
4: Naka-energy na ba ang lahat?
5: Lagi-lagi!
3: That Energized Time Check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone.
6: Balitang Arena!
7: Balitang Arena!
8: Good morning, Pangay! Ito na po ang Balitang Arena sa oras na 4:49. Pangay Ayala, rumatsyada na sa Italian Open. Inunteriya po ni Alex Ayala Pangga na mainit na simulan ang ratsyada nito sa pagharap kay Magdalena French ng Poland sa opening po ng round ng WTA 1000 Italian Open sa Rome, Italy. Lalarga na po ang salpukan ni Ayala at French ngayong araw, ngunit wala pang opisyal na oras simula ng laban. Ang mananalo po sa pagitan ni Ayala at French ang aabante sa second round laban kay Wang Xinyu ng China na nakasiguro ng first round bye. Kaya naman pukpukan na ang ensayo ni Ayala upang makaiwas sa maagang pagkakasipak sa pagkakataong ito. Hindi maganda ang kampanya ni Ayala sa nakalipas ng mga torneo sa clay season. Nakaabot lang po lamang sa second round ng Linz Open si Ayala matapos matalo kay Grand Slam winner Jelena Estampenko ng Latvia habang yumuko ito sa first round ng Stuttgart Open kontra naman kay Filipino-Canadian Leila Fernandez. Hindi rin pinalad si Ayala sa Madrid Open kung saan natalo ito kay Liz Mertens ng Belgium sa second round. Manggayan po muna ang balita sa Arena. Hatid po sa atin ng Arena Plus Sportsbook. Tandaan, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Yan ang latest. Yan ang hottest. Balitang Arena.
9: Nakikinig ka ba sa radyo?
10: Hindi.
9: Nakikinig ka ba sa radyo?
10: Hindi.
9: Nakikinig ka ba sa radyo?
10: Hindi.
9: Eh, ano po yung pinakikinggan ninyo?
10: Energy FM.
11: Energy FM?
10: Energy FM.
9: Eh, istasyon sa radyo yun ah.
12: Huwag mong sabihing radyo!
13: Sabihin mo!
12: Energy!
11: Energy!
12: Energy!
9: 106.7 Energy FM.

0: ang oras natin.
1: 5:02.
2: Naka-energy na bang lahat?
3: Lagi-lagi!
0: That Energized Time Check was brought to you by
4: MX3. Dito ako, believe.
0: And Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Dito ang number 1,
6: 06.7. Energy FM. Hi, Bangga.
7: Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
0: Energy FM News.
8: Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
9: Good morning, Pangga. Ito na po ang Energy FM News sa oras na 5:03.
0: Energy FM News.
9: Pangga, DOH, inihayag na wala pang hantavirus sa bansa. Tiniyak kahapon po ng isang opisyal ng Department of Health o DOH na wala pa silang naitatalang kaso ng hantavirus sa bansa sa kabila ng ulat ng World Health Organization o WHO na 3 pasahero na lula ng Atlantic cruise ship ang nasawi dahil sa virus, habang 3 iba pa ang infected nito. Sa pahayag po ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, base sa ulat ng WHO, nakadaong at naka-quarantine na ang naturang cruise ship na may lulang mahigit 100 pasahero sa Cabo Verde na malayoan niya sa Pilipinas. Pangga sa balita pa, kinumpirma rin ng WHO sa DOH na ang 38 Pinoy crew members ng cruise ship ay pawang ligtas at walang sakit. Ipinaliwanag din naman ni Domingo na ang hantavirus ay hindi bagong sakit at matagal na itong kilala. Anya, ito po ay rare disease na maaaring makuha kung mapapalapit ang isang tao sa ihi o dumi ng daga na infected ng virus. Dagdag pa ni Domingo, ilan sa sintomas ng hantavirus ay tulad ng sa leptospirosis at dengue, kaya ng lagnat, pananakit ng katawan, ulo at yan, pati na ang pagsusuka. Tiniyak din po ni Domingo na walang dapat na ikabahala ang publiko laban sa hantavirus dahil ligit pa nga anya ang nakakabahala po ang mga sakit na tuberculosis at HIV.
0: Energy FM News.
9: Panggayan po ang Energy FM News. Balitang malaman, balitang dapat mong malaman. Oras natin sa buong kapluan. Check your time, 5:05 on the clock. My name is Lindsay. Lindsay, mwah! Nag uulan.
0: Energy FM News.
10: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Ito ang 106.7.

magandang energy sa umaga, bangga! Pag-una karapin ang buong angas ang bagong umaga. Huwag kalimutang magbaw ng pasensya, kabaitan at dasal. DJ Lindsay at DJ Jimbo, Energy sa Umaga!

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Energy! Ito ang 106.7. Energy! Energy FM!
3: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
4: Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: Ang harapin ang buong angas ang bagong umaga. Huwag kalimutang magbaw ng pasensya, kabaitan at dasal.
7: Ang dami mong sinasabi bago magbukas ng microphone. Ang aga-aga, ang daming hanas dito si Jimbo, nakakainis.
8: Paging Sir Toy, paging Sir Toy. Sir Toy, good morning!
7: Good morning! Sa lahat po ng mga pagkapo natin, isa maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-
8: morning!
6: Good morning!
7: Gandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama niyo na po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah!
8: At ang inyong Jimbo Labog, yung Jimbo Luzes DJ. Ako po si Jimbo!
7: Siyempre ni Mansa, samahan po namin kayo all the way till 9 in the morning ngayong umaga na ito ng Wednesday!
8: Oy! It's a midweek Wednesday morning, Mare.
7: Oo, nakaabot na naman po tayo na kalagitnaan ng linggong ito.
8: Ibang klase. Alam mo talaga, pag maging masaya ka lang talaga dapat eh.
7: True.
8: Buibilis ang panahon, buibilis ang araw.
7: Ay!
8: Diba? At ang ginawa, alam mo yun, balanse lang ang buhay.
7: Totoo! Diba? Diba? Yung mga bitterness, dapat isang tabi po natin.
8: Yes.
7: Yan, makahanas natin tulad ng ginagawa mo kanina, no?
8: Totoo, Marla.
7: Makakainis ka eh. Pero alam mong kagandahan dito, kapag meron kayong hanas, meron kayong problema, tawanan nyo lang.
8: Tama, tama.
7: At saka huwag nyo masyadong dibdibin ka rin, di ba?
8: Tsaka ano, gawin yung busy-busy yan ng sarili nyo. Alam mo, sa problema ng yan, makasusolusyonan yan eh.
7: Uh-uh.
8: Eh well, kung gusto mo lang talagang pumunta na sa taas eh, wala naman tayong problema. pero habang buhay nga, eto, napaka ano itong katagang ito eh.
7: Uh-uh.
8: Kumbaga masyadong ano na eh, gas-gas na.
7: Gas-gas.
8: Diba? Habang buhay, may pag-asa. Ano man yun eh.
7: At saka alam mo, kung nasa baba ka ngayon, partner, hindi naman magtatagal eh, diba? Sabi nga nila, face lang yan ang buhay mo, pangga, kung marami kang problema ngayon.
8: Totoo.
7: Hindi ka nag-iisa, marami din pangga ang mayroong problema, pero iba't iba lang.
8: Yes.
7: Iba-iba lang sila yun ang tinatahak na problema. Ngayon ang kagandahan dito.
8: Uh-oh.
7: Ito yung favorite ko, partner, isi-share ka rin
8: sige,
7: sa lahat.
8: Sige.
7: Ang sabi nga nila, this too shall pass.
8: Tama.
7: Diba? Ang good thing dyan is that kung mahirap yung buhay ngayon, kung diba, marami kang problema ngayon, this too shall pass. Yun nga lang, medyo pangit dyan is kung masaya ka ngayon at kung nasa success moment ka ngayon, ganun pa rin, this too shall pass.
8: Oh, yeah. Ganun naman talaga.
7: Diba?
8: Sa madaling salita, walang pang matagalan. Ito'y dumadaan lamang.
7: Oh.
8: Kaya ka, di ba, mas dapat nating isipin yung diskarte sa buhay.
7: Ay, totoo.
8: Number one yan. Iba-iba man tayong story ng buhay.
7: True.
8: Pero ang diskarte, hindi dapat nawawala sa atin.
7: Totoo yan.
8: Di ba? Matalino ka man. O... basta.
7: Basta
8: diskarte lang talaga. Totoo yan, pangga. Alam mo, marami naging successful ang buhay sa diskarte. Kaya alam ko, naniniwala ko na ang tao ay walang tamad.
7: Uh-oh.
8: O hindi tamad. Dahil ang tao ay madiskarte. Lalo mga Pinoy, partner, madiskarte yan.
7: Uh-oh.
8: Sa legal na pamamaraan, ha?
7: Meron ding iba yung hindi legal.

0: nagbabirthday si Mary Dale Entrata. Oh, syempre mas kilala siya sa pangalang Maymay Entrata.
1: Happy birthday!
2: Welcome, Cabuguera!
0: Yan!
2: Gera!
0: Oh, partner, ha? Ito pong si Maymay Entrata, talagang kilala pong actress. Talaga naman pong lagi po siyang nasa comedy na mga movies, ganyan, mga shows. At siya po ay unang nakilala sa Pinoy Big Brother because part siya ng Lucky 7. Siya po yung pinaka-ultimate winner.
2: Ooh.
0: Ayan, ha? At ang sabi po dito, siya po ay pinanganak noong May 6,
1: 1997. Happy birthday!
0: Okay. So, alam mo na yan. Galing din palang probinsya itong si Maymay Entrata.
2: Talagang, ito yung ano eh, napapanood natin sa Pinoy Big Brother, talagang, alam mo yun, yung pagiging totoo niya sa sarili niya.
0: Totoo!
2: Sanay sa hirap.
0: Oo, kasi nga, lumaki siya sa Cagayan de Oro. Ayan ha. So, happy birthday,
1: Maymay! Happy birthday!
2: At sa lahat din mga nagbabirthday po ngayon, happy birthday sa'yo. Mabuhay ka!
0: Mabuhay
2: hanggat
0: ka!
2: Hanggat gusto mo!
0: Hanggat ayaw mo na!
2: Ikaw na sumuko.
0: Diba? Ikaw na lang yung sumuko. Ay, happy birthday sa inyo, ha? At syempre, ngayon ding araw na ito, partner, meron din tayo mga sineselebrate. Ngayon pong araw na ito ay special non-working holiday po. Diyan po sa area po ng Lapu-Lapu City at saka sa Cordova. Because ito pong Malacanang, dineklara po ito ngayon hanggang Friday, partner, May 8, 2026, bilang special non-working holiday sa Lapu-Lapu City and Cordova, Cebu, dahil nga po sa 48th ASEAN Summit na ang host po ay yung rehiyon na yan.
2: Oh, doon yan grabe. At saka ano, partner, muntik na ako mag-file ng ano, ha? Akala ko dito sa Metro Manila yan.
0: Lagi ka lang.
2: Alam mo tayo, pagdating sa mga ganyan eh.
0: Ang dali na ba ng pandinig mo pag holiday? Nakahanda agad yung leave form.
2: No, hindi leave form, partner.
0: Ano ba?
2: OT.
0: Overtime. Nakakaloka. Ay, hindi lang yan ha. Ngayon din po ay sineselebrate po ang Bantayog Festival dyan po sa Camarines Norte. Ito po yung final day ngayon ng Bantayog Festival. Okay? Ito po yung annual month-long celebration dyan po sa area na yan sa Camarines Norte. At nagko-commemorate po yan ng founding of the province. At yung pag-honor po ng Jose Rizal.
2: Ang daming ganap ngayon ha. At alam mo partner, pangarap kong na mapunta sa mga ganyang festival at mag-host tayo. Sana ma-invitahin niyo po kami dyan. Mura lang po kami, Diyos ko. Basta pag kami kinuha niyo, sama yung tour. May tour dapat.
0: Saka po may accommodation. Makalaman mamaya sa gilid-gilid nila kami patalugin.
2: Yung iba kasi partner, trabaho lang. Ipagpunta mo doon, alam mo, tatrabaho ko, tapos uwi ka kagad.
0: Pero alam mo kasi dati ganyan ako eh.
2: Anong?
0: Hindi pa ako. Di ba last 2 years?
2: Ayaw naman. Kilala
0: lang. Lagi akong ganyan. Pagod, pero okay lang kasi busog naman ang bulsa.
2: Sama ako ha.
0: Ay,
2: sama mo naman ako partner.
0: Pero ulitin natin yan.
2: Pag pang mga corporate event, kaya mo na yan.
0: Nakakaloka. Pero hindi nga ha. So hello po and happy fiesta po.
2: Fiesta.
0: Tama ba? Fiesta. Yung pong Bantayog Festival sa inyo lahat dyan sa Camarines Norte.
2: Nako. Ito na, sobrang saya ng mga balita natin ngayon, partner.
0: Ay, totoo.
2: Lalo na sa mga panggapo natin nakatutok sa radyo, nakinig sa Facebook Live, sa TikTok.
0: Yes.
2: Ito na, marami pang magaganap ngayong araw, ngayong umaga, ngayong Miyerkules, partner.
0: Ay, nako, syempre naman, nandiyan yung mga balita natin, hindi mawawala.
2: Ay, nako, yung presyong palengke, hindi mawawala yan.
0: Ano ka ba? Nandiyan din talaga, yung aking lagi na lang binibigay, di ba, April Duran, yung pong ating weather update, hello.
2: Ay, hindi lang yan. Ito ha. Wednesday pa lang ha. Lagay ng trapiko. Alamin natin ha.
0: Alamin natin yan mamaya. At syempre naman sa dulo ng programa ito ang
2: Lihim na Lihan!
0: Kaya naman tutupan nyo na po kami. Syempre naman. Kasama nyo na po all the way till 9 in the morning ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay.
2: At ang inyong Jimbo Labog na Jimbolicious DJ na si Jimbo!
0: Wow. Oy, batiin natin ngayon ha. Nakikinig sa atin ngayon. Ito matagal na nating friendship to.
2: Sino yung partner?
0: Actually, ang friend ko is yung kuya niya. Tapos naging friend ko na lang siya all along.
2: Sino yan?
0: Si April Duran.
2: Ay, si April?
0: Oo, si April!
2: April, basta ka na. Ala ko birthday mo.
0: Hindi niya birthday. Kumusta si Tito? Sana maging okay na siya, ha?
3: Hello po.
0: Halika na, may papatingin ka pa ba
2: dyan? Ito, partner, sama ko na rin pala natin to. Si Mike Montero na nakatutok sa atin. At si Ray Francisco ang ating mga conductor partner na hindi talaga namang nawawala. At ito, partner, sama mo na to. Alam mo, pag mahaba, sa'yo na yan.
0: Sasapakit talaga kita.
2: Ayaw mo na yan.
0: Diba? Ang haba nito. Good morning, DJ Jimbo and DJ Lindsay. Batiin ko lang po yung asawa kong masipag gumising ng alas 3 ng umaga.
2: Diba?
0: Talaga naman po nagpe-prepare na makakain namin. Babaunin sa pagpasok sa work. I love you. At least may nag-I love you. I love you, Anthony Marcelino Trinidad ng San Jose General Mariano Alvarez Cavite from Glendalyn Avila ng San Jose GMA

0: Cavite, salamat po din, Jimbo.
1: Good morning,
0: alam mo,
1: good morning.
0: Lately, ang daming si April din from Cavite.
1: Ay, ang dami talaga.
0: Ang daming nakikinig sa atin sa Cavite. Sobra. Alam mo ba, ha, na magkakaroon ng isang malaking ospital dyan ng gobyerno sa Cavite. Nabalitaan ko.
1: Nice.
0: Parang extension siya ng PGH.
1: Nice.
0: Tapos ang Kembot pa is because all for the reason na lumulobo na yung population sa Cavite, partner.
1: Mm-hmm. Eh, alam mo talagang hindi posible. Huwag ka lang magtaka.
0: Uh-oh. Dito na lang sa energy.
1: Dito pa lang eh.
0: Ilan ang taga Cavite dito?
1: Si Toby.
0: Si Toby, si Miss Mabi.
1: Si Maku.
0: Si Maku,
1: taga Cavite yan eh.
0: Tatlo agad.
1: Alam mo, malalaman mo talaga bakit mataas ang population doon? Eh, ikaw ba nang malamig ang panahon eh? Pag ako natira to, baka makadagdag din ako.
0: Baliw ka. Alam mo, magulo ka. Kaya nga, ang dami nakikinig sa atin from
1: Cavite. Salamat po. Salamat. Salamat po sa inyo lahat, mga bangga.
0: O, sige. O, siya, maya-maya babalik po kami ni DJ Jimbo. And sa ngayon, mag-sound trip muna tayo. Mahal ko pagkakabibig ko, ha? Siyempre din yan, tayo pa rin po ang number one. 6.7 Energy FM.
1: Panggawang sabing radyo.
0: Sabihin mo.
1: Energy!
2: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga!
3: Naka-energy na ba ang lahat?

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Ito ang 106.7.

energy sa umaga mangga. Mauna ang harapin ang buong angas ng bagong umaga. Huwag kalimutan magbaon ng pasensya, kabaitan at dasal. DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Airport na kami. San ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Huh? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes.
6: Unang harapin ang buong angas ang bagong umaga. Huwag kalimutang magbaw ng pasensya, kabaitan at dasal.
7: Oras natin, 6:25 na ng morning.
8: Good morning naman po sa inyong lahat.
9: Good morning.
7: Good morning.
8: Good morning po kay Alonzo. Alonzo.
7: Ay, good morning.
8: Ito yung anak ni April kanina.
7: Oy, hello po.
8: Nakikinig din sa ate. Napakagwapong bata nito, partner.
7: Alonzo. Ang ganda ng pangalan, ha?
8: Diba? Ang daming Alonzo mo kilala ngayon.
7: Alonzo.
8: Alam mo, actually, partner, yung mga pangalan nung unang panahon.
7: Uh-oh.
8: Diba? Bumabalik ulit niyo. Nakakaloka. Ang
7: galing na. Ang ganda pala, no? Na lalo na ibabagi mo sa mga Gen Z mga
8: na. So paano? For example?
7: Alam ba, Andres.
8: Andres.
7: Oh, Andres, yung kumbaga, yung di ba Andres dati, karamihan, puro mga sinauna yung mga pangalan.
8: Oo,
7: eh.
8: Sinauna sila.
7: Ngayon yung Andres, di ba, ang gugwapo.
8: Parang ano, mga, alpha male ang dating.
7: Oo, oh, tama.
8: Oo,
7: si diba? Andres, di ba, ano, anak ni Aga Mulak.
8: Si Andres Mulak, oh, napakagwapo naman nun.
7: Di ba? Iba
8: rin. Nakakaloka.
7: Pinabagay. Ako nga dapat ang pangalan ko, hindi si Glenn eh.
8: Oh, wag na natin pag-usapan yan. Ano ba, Jim?
7: Mali.
8: Pero ano ba dapat ang pangalan mo?
7: Ano dapat ang pangalan ko ay, cute. Mali.
8: Alam mo yung mga palabas ni Andrew ino mo na panahon.
7: Oh, cute.
8: Si Cute Tickle.
7: Cute Tickle.
8: Cute Tickle. Nakakayabot ka.
7: Ito si ano, ito si Sheena, niloko kawakando si Andrew.
8: Hindi
7: ay, guwapo. Guwapo si Andrew. Ha?
8: Ay, guwapo. At saka, ano, magaling mag-handle ng pera si Andrew.
7: Yes.
8: Sorry.
7: Yun ang pagkakaiba namin.
8: Uh-oh.
7: Ako taga-waltas ako. Eh.
8: Kakaloka. Pero hello naman po ha sa lahat po ng mga pangga natin na nakaka-relate sa amin ni Jimbo ngayong umaga na to. No?
7: Yes.
8: Yung mga pangga natin na talaga naman po magaling mag-handle ng pera.
7: Oo.
8: O di kaya kahit anong weather pa yan. Di ba? Kahit anong season pa yan magaling mag-handle ng pera.
7: Correct ka dyan. Part of hell. Ito na. Unayan ko na kita. Unayan na kita. Tol, pinag-usapan natin yung mag-handle ng pera.
8: By all means, please.
7: Oo. Ito na muna ha. Sa mga pangga po natin ang mga mamimili. Ibibigay ko naman na partner. Ito ha. Okay lang ba sa'yo?
8: Sige na.
7: Kasi pinag-usapan pera, mabilis tayo dyan.
8: Oo, syempre.
7: O, presyo palengke muna tayo, ha?
8: Wow.
7: Dalam ko muna, lalo na sa mga mamimili natin na pupunta ng palengke, ang presyo ng ating mga gulay, eto na, ang palaya, nasa 70 pesos per kilo. Ang sitaw, nasa 60 pesos per kilo. Ang pechay, 60 pesos. Kalabasa, 45 pesos, ha? Per kilo. Ang talong, 50. At yung ating kamatis, 45 pesos per kilo. At hindi lang yung partner, itong bell pepper green, nasa 130 pesos per kilo. Ang bell pepper red, eto, medyo may kamahalan, 150 pesos per kilo. Ang broccoli, 110 pesos per kilo. Ang carrot, nasa 80 pesos per kilo. At eto, partner, yung karne na mo muna, yung kasim, nasa 240 pesos per kilo. Ang liempo, nasa 280 pesos per kilo. At sa manok naman, partner, per kilo, 140 pesos. O yan po ang ating presyong palengke.
8: Eh di, syempre, kung mamamalengke ka, dapat alam mo kung uulan o hindi.
7: Ayan, no, tama.
8: Dahil baka mamaya, hindi ka magdala ng payong mo, sisihin mo pa kami ni Jimbo.
7: Umulan kahapon eh.
8: Ano ba? Umulan ba?
7: Tsaka kanina madaling araw.
8: Saan banda?
7: Sa amin, tsaka dito. Eh,
8: saan ka pa nakatira?
7: Sa Mars. Mali. Pero umulan, to partner, umulan kahapon.
8: Uh-oh.
7: At kanina dito, basang-basang ang daan ng San Juan eh.
8: Talaga ba?
7: Hindi mo piyesta ng San Juan.
8: Hindi.
7: Mali.
8: Pero sa Santa Mesa, sa Manila, wala namang ulan.
7: Ah, ba't saan ka nung lugar ka sa San Juan? Hindi, Santa Mesa. Pero magkadikit ang San Juan at Santa Mesa.
8: Oo, malapit
7: lang. Boundary lang yan eh.
8: Ilang kembot lang eh.
7: Dito partner ba sa... So, tinanong ko si Kuya na nagbabantay sa baba. Umulan daw.
8: Umulan naman.
7: Baka tulog ka pa o baka naliligo ka nun.
8: Kaya nga. Anyways, no, ito na nga po ang rason kung bakit nga ba umulan o bakit nga ba tuyo sa mga areas ninyo. Tingnan natin kasi syempre iba-iba naman yan, partner, no? Syempre naman, ito na po muna ang ating update tungkol sa weather. Ngayon po ay Mayo 6 sa 2026, partner. At ang kembot po sa atin ang pag-asa. Isa sa dalawang sama ng panahon po na binabantayan ng pag-asa pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility. At habang ang isa pa po ay naging bagyo na, partner.
7: Yan na, ito na yun.
8: Ito na ha. Ang sabi po dito, doon muna tayo sa LPA, partner ha. Itong LPA na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ay huli pong namata ang kumikembo na itong maariba po sa layong 910 kilometers northeastern po ng Mindanao. Mababa daw po ang chance na maging bagyo ito pero posibleng magpaulan ang kaulap pa nito sa Eastern Visayas at Mindanao at maaari din itong malusaw sa mga susunod na araw. At ang sabi pa po dito, yung bagyo naman po na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay huli pong nasa Itsung sa layong 3,560 kilometers silangan naman ng northeastern Mindanao, partner. At ang sabi pa dito ha, posibleng pumasok daw po ito ng weekend. Bukod po sa LPA at sa bagyo, partner, may isa pang namumuong sama ng panahon. Bagamat sobrang layo pa nito sa silangan po ng bansa po natin. Samantala, syempre naman in general, easterlies pa rin po ang mararamdaman sa buong bansa. Dito naman po sa Metro Manila, mababa po ang tsansa ng ulan ngayong araw. So alam mo na yan, partner.
7: Alam mo, hindi na magtataka kasi nga, di ba, may ina. Sa katapusan nito, malamang tag-ulan na eh.
8: Alam mo ang sabi, half daw, ang tawag dito, mga siguro nasa 20th or 16th ng Mayo, i-announce na daw yung tag-ulan.
7: Yun na,
8: Pero hindi, kasi may signs usually, kapag walang tigil na yung pag-ulan ng ilang araw, yun alam mo na yon.
7: Eh ako, naramdaman ko na kagad nung simula nung umulan kahapon, at kanina madaling, sabi ko, eto na siguro, medyo papalapit na, nagpapasok na yung mga bisita natin eh,
8: anong
7: sa Pilipinas. Eh,
8: ayaw,
7: mga bagyo.
8: LPA. Diba? Naka-line up sila
7: at,
8: ha.
7: Mararamdaman mo, total, yung naging ganap ng bagyo na yan.
8: Uh-oh.
7: So, siguro, sa bandang, eto, sa Marikina, talaga naramdaman din namin yung pag-ulan eh.
8: Uh-oh.
7: At sa San Juan, yan.
8: Siguro sa mga matataas na areas din, naramdaman yung pag-ulan.
7: Sa Rizal, mga taga-Rizal.
8: Tagaytay, Antipolo, ganyan.
7: Antipolo.
8: So, tingnan natin sa mga susunod na araw. Sige. Alam naman po natin, hinihintay ninyo yan, yung tag-ulan, dahil ang init, partner.
7: Naman.
8: At saka nagtaasan yung electric bill natin na nakakaloka.
7: Alam mo, may kaibigan ako eh. Gusto na mag-abroad.
8: Dahil?
7: Eh, kasi nga, ang taasan ng mga presyo ng bilihin, o petrolyo, tapos itong kuryente,
8: ano
7: na
8: ba?
7: Hindi mo alam saan ang gagaling itong mga charges na to.
8: Ano ka ba? Eh, mas mataas nga sa abroad ang cost of living. Eh, alam mo, sa US, meron akong pinafollow na vlogger, si Kuya Kurt. Nagulat daw siya, isang taon lang siyang hindi umuwi ng kanila sa Utah.
7: Mm.
8: Tapos yung mga prices ng mga pagkain, mga tubig, nagsitaasan na.
7: Ay, Utah pala eh.
8: Utah ka.
7: pero partner, meron akong may nabanggit sa akin kaibigan ko, sa Taiwan.
8: Sa Taiwan
7: ngayon
8: ang
7: ano. Oo, at maganda ang kitaan ngayon dyan.
8: Ayaw talaga ba? Hong Kong?
7: Yeah, medyo, alam mo naman ang bilihan dyan, mataas.
8: Medyo mataas ng konti sa Hong
7: Kong. Inflation dyan, mataas din.
8: Pero sa Taiwan ba talaga?
7: Sa Taiwan daw, kasi medyo maganda daw ang kitaan dyan, tsaka kayang-kayang mamuhay ng mga
8: tao. Talaga ba? So, tingnan natin. Sa mga susunod na araw, kung aalis tayong dalawa.
7: Kaya nga, tsaka plano din ng tropa ko pumunta talaga doon.
8: Talaga ba?
7: Mag-TNT. Ay, mali!
8: Hindi ka mag-TNT dyan.
7: Mali yan, mali.
8: Maling-mali ka dyan. Hoy, maya-maya ng konti, magkikwentuhan pa tayo. Punta po kayo sa ating digital space, Facebook at saka TikTok, Energy FM 1067. Dahil doon po natin itutuloy ang kwentuhan na ito. Samantala, yung mga nandyan po sa radyo, partner.
7: Easy lang kayo dyan, mga pangga, dahil mamaya aalamin natin lagay ng trapiko. At sa ating texter, ha, yung ating mga textmate natin, pangga, itong ating cellphone number
8: 0945-367-8792. Tayo pa rin po ang number 1, 06 points of an Energy FL.
7: Pangga, mong sabihin radyo.
8: Sabihin mo.
7: Energy!
9: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy so

0: ka-BP! Handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ang oras natin, 6:42.
1: Naka-energy na ba ang lahat?
2: Lagi-lagi!
0: That energized time check was brought to you by sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 peso deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
6: Energy FM?
5: Energy FM.
3: Istasyon sa radyo yun ha.
2: Huwag mong sabihing radyo!
7: Sabihin mo! Energy!
6: Energy!
2: Energy!
5: 106.7 Energy FM.

0: Number 1, 06.7. Number 1.
1: Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo.
0: Number 1.
1: Sabihin mo.
0: Energy FM.
1: Energy.
2: Energy FM.

ating body, Energy sa Umaga. DJ Lindsay at DJ Jimbo, Energy sa Umaga.

0: mahal ko, baby ko, 7:33 na po nang nagmamagandang umaga.
1: Good morning!
0: Gandang umaga sa lahat po ng mga bangga po natin na talaga naman pong kakagising pa lang. Uy, psst, tanghali na. Oh, bebe ko, bakit naman ngayon ka lang gumising? Kanina pa kasi kita mini-message, di ba? Ang tagal-tagal mong gumising. Baka naman kasi nagpupuyat ka na naman. Sino na naman ang dahilan ng puyat mo, ha? Ay, maaga naman ako natulog kagabi. Bakit nagpuyat ka? Sinasabi ko sa'yo. Kaya nga ba ang dasal ko sa gabi? Lord! Lord! Lord, kung hindi po siya para sa akin, baka po para sa inyo siya. Kunin niyo na po siya, Lord. Nakakaloka. Ibibigay na kita kay Lord dahil ang gulo-gulo mo. Diba? Kapag sinabing tulog na. Meme na. Sino-sino pa yung chinacha? Yung kung ano-ano pang live yung pinapanood ninyo dyan. Hindi ka naman bumibili. Puro ko lang tanong ng tanong, hindi naman bumibili sa live. Tambay-tambay lang. Kaya ngayon, kailangan mo ng pampagising, no? Aminin mo, kailangan mo ng pampagising. Say yes? Opo, oo. Ako, sinasabi ko sa inyo, kung kailangan mo ng kape, nako, meron akong maire-recommenda sa inyo, pangga. Ay, nako, tried and tested forever and ever. Kung ikaw po ay isang coffee lover o talaga naman pong regular kang umiinom ng kape, meron po tayong MX

0: for any inquiries, bisitahin nyo po yung kanilang website at mx3ph.com. Halagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako, Philip! Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. Diba? Kaya nga ba kami tapos na kaming magkape? May kasama pang itlog at tinapa. Ay, ang sarap.
1: Ma'am Emmy.
0: Ang sarap.
1: Maraming salamat po.
2: Wow.
1: Sa Wednesday po ulit.
0: Hoy! Grabe naman. Medyo makapal tayo sa part na yan, partner, no? Pero ganyan talaga, di ba? Sabi nga nila, ang greatest bonding, ang talaga naman pong pinakamalakas na bandingan ay kainan.
1: Totoo. Ay, ako talaga, kainan yan. Diba? Mapa umaga, tanghali, gabi. Ikaw ba, kainan, di ba?
0: Oo, anytime, anywhere.
1: Yummy!
0: Ay, naku, pagkahamaya-maya ng konti, ito na po, ibibigyan na po natin ang ating traffic update mula po sa MMDA Metro Base. Mahal ko pagkahamaya, baby ko. Saan nga ba ang traffic ngayon? Malalaman po natin yan, fresh na fresh. Diba? Hindi tulad ng iba na kung saan lang pinupulot ang trafficuation.
1: Oo, ito talagang legit to, mga pangga. Uh-oh. Kaya maraming salamat sa mga pangga natin na tumatangkilik, no?
0: Uh-oh.
1: At inaabangan itong programa nito.
0: At yes, yes.
1: Maraming salamat at kami po yung magpapa...
0: Ay, mali! Hindi ka magpapaalam kasi nasa kabilang linya na partner, si Miss Gia ng MMDA mula sa MMDA Metro Base. Good morning!
1: Magandang umaga, pasok!
3: Good morning po DJ Lindsay at DJ Jimbo. Sa mga tagapakinig po ng Energy FM, saan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang makarating po yan dito sa may North Avenue. Bahagyang bibilis naman po hanggang makarating po yan dito sa may Quezon Avenue. Pagdating naman po natin dito sa parte ng Colonel Bonicerano Avenue hanggang makarating na po yan ng SM Mega Mall, ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Gayon din po pagdating natin sa parte ng Estrella hanggang sa May Buendia Avenue. Pagdating din po natin dito sa parte ng Captain M. Reyes hanggang makarating naman po yan ng Taft Avenue, ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko mula sa may FD Harrison hanggang makarating po yan ng Taft Avenue. Masusundan po ng bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa Magallanes Flyover hanggang makababa po yan dito sa may Buendia Avenue. Pagkalagpas po nito ay dire-diretso na po o tuloy-tuloy ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North Avenue. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 5 at 6. Bawal po tayo lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat na Miss Gia. Mabuhay ka. Good morning.
0: Ay, good morning, Dan. At maraming salamat sa mga kasama natin dyan, mga pangga natin dyan sa MMDA Metro Bay.
1: Kaya kilos-kilos na yung mga pangga natin, ha? Ay, umaga na may pasok at baka malate ka. Alas 8 ang in mo, di ba?
0: Oo.
1: Oh. Ba't nandiyan ka pa?
0: Bakit ka daw nagagalit?
1: Eh, alam mo naman, galit ako sa mga taong tamad.
0: Ay!
1: Kailangan masisipag.
0: Oo. Oh.
1: May tsaga.
0: Ay!
1: May nilaga.
0: Oo. Masarap na nilaga.
1: Oo, sarap.
0: Diba? Nagugutom ako. Sandali lang, kain mo na tayo.
1: Sige.
0: Uy, pangga ha, syempre magkikwentuhan pa tayo sa ating online pages, Facebook at saka TikTok. Hanapin nyo lamang po, Energy FM 1067.
1: At sa pagbabalik po, mga pangga, ito nang inaabangan, ang Lihim ng Liham!
0: Dito lang yan, sa number 1, 06.7 Energy FM.
1: Pangga, huwag sabihin radyo.
0: Sabihin mo.
1: Energy!
4: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga!

0: FM News. Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
1: Good morning, Pangga. Ito na po ang Energy FM News sa oras na 8:01.
0: Energy FM News.
1: Pangga, panibagong kaso ng gas and run na i-report sa Quezon City. Nagsasagawa na ng manhunt operation ang mga tauhan ng Quezon City Police District o QCPD laban sa mga suspect sa pinakabagong kaso ng gas and run nitong May 3 sa Quezon City. Ayon po sa ulat, naganap ang insidente bandang alas 3 ng madaling araw sa isang gasoline station sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, kung saan isang hindi pa nakikilalang lalaki ang sakay ng asul na sedan ang nakapagkarga ng gasolina na nagkakahalaga ng 1,500 pesos saka humarurop ng hindi pa nagbabayad. Sinumbong ng gas station attendant ang insidente at agad na naglabas po ng flash alarm ang mga otoridad at kasalukuyang nire-review mga CCTV footages mula sa lugar at kalapit na establishmento upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. At tukoy na naman ng QCPD ang plaka ng sasakyan matapos ang ginawang verification sa Land Transportation Office o LTO. Inihikayat po ng QCPD ang publiko na maging mapagmatyag at makipagtulungan. Ang sino mang may impormasyon tungkol sa suspect ay maaaring makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o tumawag sa Emergency 911 Philippines o QC Helpline na 122 upang mapabilis ang pagkilala at posibleng pagkakaaresto dito.
0: Energy FM News.
1: Panggayan po ang Energy FM News. Balitang malaman, balitang dapat mong malaman. Oras natin, sabihin kaplungan. Check your time, 8:03 on the clock. My name is Lindsay Lindsay. Mwah! Nag-uulat.
0: Energy FM News.
2: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.